gbogbo olugbọ mi jakejado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo aje loni ojo kerinla osu elekesan odun 2026 ire o gbogbo eyan omo Olorun e ja dide loni ojo aje o gbogbo eyan omo school e dide o on lo school laaro yi ni bikibi ti olukuluku ba wa e ja lo se bi ise wa e ja ki baba mi baba re gbengbe ni ki awuwo ma se gbe Olorun to ni aye ati orun e ji awon omo yin mo mi o to ba se pe first time to n se alabapade program ire won mo bo yo ni gbogbo bi ti e ba wa e se ja lo do bale ka ki baba mi alajiki e se ja kunle ka ki baba mi alajige ja dupe lowo baba mi kiki mole kiki ogo Olorun ojiji gbogbo le o so n yi ka otun so n yi ka osi so n dupe lowo e Pastor Dekunle Epaphras woli yin lori afefe ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market ni ilu Ibadan ni mo gbe nu awon eniyan so pe Olorun ma se gbogbo eyan omo Olorun bo se dupe yen mo fe ka dide nle mo fe ka ki hallelujah nla mesan tori pe dandan ni aye yo sun igba yo si du olara and gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani ati gbo mi hallelujah nla mesan yen o si ona fun o ni ose titun yi so ni gbogbo bi te ba wa I just want you to stand up nice solid hallelujah lai ni woju anybody so gbogbo eyan didi e ki hallelujah nla mesan ya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah eni ogo e so ipe ogo gbogbo eyan ni ogo gbogbo eyan mo kekeke ki bi ogo se nja yin si awon mo kan be ti won lo school laaro eni kan bi bo awon kan wole ambogo se nje ti Olorun emi mi kan ni gbadua fun awon obi ati awon mo laaro yin ni bo se wu mi niyan o to di pe ma lo sile agbara eyan omo Olorun mo fe kan kankan a fe gbadua o ninu we look iwe Luke chapter 7 e wa gbo nti bibeli so ni verse 11 gbogbo eyan bi amo o e si ori yin le e bo bata to ba wo slippers fe se rete as tele se fi kanle ko sin ti o sele lowo se ju die ta niyan ko to wo bata e pada si make sure ko si ori re le oni o si se ni ojo keji o lo si ilu kan ti an pe ni Naini egbo itan ilo panilekunju awon pupo ninu awon omo eyin re won si n ba lo ati opo ijo eniyan e won ti ese ikeji laso bi o si ti sunmo enu bode ilu na si kiesi won gbe oku kan jade omo kan soso na ti iya re o si je opo opo ijo eniyan na won si wa pelu re ha omo kan soso ti ya bi bibeli wa so wi pe omo yen ni won gbe lo oku ni o ti ku e to wa tun je en to ba ninu je ko si ireti ati bi mi fun iya yen mo enikan ni wayi tori pe opo ni oko ti e na to ti ku so oko ku omo ku gbogbo eyan abi amo kin to gbadua fun awon omo won lo loni o mo nbo

gbọn ti mo nka yi omo kan soso ti opo yen bi ko loko won tun gba omo eyo kan lowo e ki lo de ti aye ni kanu be bo mo dupe fun jesu gbogbo eyo mo bo nigba ti oluwa si ri anu re se pastor ti mo nka o wi fun pe ma sunkun mo ewo to so ni verse 14 o si wa o si fi owo to aga po si na awon to nru won duro je awon ti ru po si omo eyo kan soso ti ye bi inu bibeli na mo ti mu Luke chapter 7 verse 11 mo nka lo 14 mo de won duro je o si wi pe omo kunrin mo wi fun o dide dide dide kuro ninu iboji dide kuro ni ipo kuto wa ha bayi loluwa wi eni ton gbe lori ile mama so ti wo bata re so nsa mi ton jeun lori ile ton wo aso lori ile ton gba fefe lori ile sugbon ton wi pe o ni ba won ri ojo ayo awon mo re abo mi o be mo bi we ni be se lagbara to mo ba ile soro loni ajoku mo bi loruko ti won pe ile iru agbara be iru eni be foke ko si ami mama ki le o gbe mi in the name of Jesus bo olorun lo mo ye to mo wa nisin ta won mo lo school owo re lo nsegun si minumi kahalada owo iya ni nsegun si owo baba ni nsegun si bi an ba ju o si ami dada owo re na ni o je igba ti su awon mo re ba jina mama sami njo je mo pe won ni fe lomi si o in the name of Jesus Christ ebi omo bo yo nsi ami si aduwa yi wa gbo agbara to lo ti mo ibere aye awon mo re to tun wa nki gbe po tun mo opin won ayin nkan ni ngba ti iya ba mo ibere omo ti agbara buku kan tun wa nki gbe po won ji omo opin mo duro ninu jegbojegbo ase eledumare mo pase loruko baba to ma ti temi mimo ateyin omo te lo school loni atawon to ti wole agbara to lo mama re omo opin re agbara to lo mo opin iwo lo mo bere won tun lo won ji omo opin won loruko jesus agbara yen ko di atemole in the name of Jesus Christ agbara yen ni jesus olugbala mi ba wi ninu aye omo birin yen ninu aye iya to je oko yen e pa oko mo lowo ka ti e pe ko mo bere oko kin lo de ti ya yen bi omo to mo bere aye e ti en to fe ko mo opin e won ru oku omo yen won ru lo iye na si ntele ntele lo sibi ti won ti sin jesus wa fa seyin omo bere omo iko ye ko mo opin e e gbo n to so ni verse 15 eni ti o ku na si dide joko mo luka o bere si fohun o si fa le iya re lowo ewo ni o le mo bere oni jesus nkan fun o jesus nikan ni abani daro jesus nikan ni agbani tan momo o nloju re ni bi ti oju re o to daddy ibi ti owo yin o de jesus le bo na wo sibe olowo nla ni o lo bi je pe ki christi yin o kale nu ti e na bibeli ni christi ninu mi ireti ogo ni mo fe gbadua ma gbadua fun awon omo na o eyin ya mo kokko face to wi wo lo nse wahala lori omo bibeli ni omo to ku yen si joko o si nfohun aye re bere si fohun gbogbo eyin omo bi an baju o si ami le kan si ni aye kan to wa yi aye re o fohun you are going to become a voice not a noise you are going to become a voice in a prominent position wa di ohun ni awon ibi to ga not an echo ki sariwo omo ti n si ami bo se se ami wa deyan laye in the name of Jesus Christ mo nbo mo fe gbadua fun awon ya.

awon iya na gbogbo ati baba e je ngbadua fun eyin na adua ti nbe ninu we Genesis 35 egbon ti bibeli so ni 17:19 Genesis 35 beginning from verse 17 to 19 o si se nigba ti o wa ninu irobi iya kan lo fe bi omo yi bibeli ni ni iya agba wi fun pe ma se beru iwo si ni omokunrin yi pelu iyen tumo si pe o ti ni kan tele o tun wa fe bi mi si o si se bi okan re tin ku lo won wa se bracket akamo onigi o sa ku iya yen sa ku o si so oruko re ni Benoni sugbon baba re so ni Benjamini iyen tumo si wi pe iya yen ku ni asiko tin se laala lori ati bi omo yen gbogbo eyan omo nigba ti ogo re ba de ma mo bo yo feran ya re nisin wa foke ni igba marun nigba ti ogo re ba de koni ba mami ati dadi e ninu sare in the name of Jesus Christ even ma gbadua si owo lowo re nibi to wa yen mo feran yin jade ni be mi olodun se ko si mi o ni to kan re ninu studio gbadua fun awon omo to lo school lawo gbadua fun awon ti o lo e pada ri ona lo Olorun o pe mi yo si ona fun yin koni pe koni jina lowo agbara to so pe no awon ofe ko ku oni le awon ofe ko ro na school lo awon be mo fe mo fi akoko re sofo oni ni mo wa sita mo mo mo fi agbara yen re eyin emi a fi akoko awon omo olomo sofo ki ya o le pe je won mo ki babo le mo tete ro nje re je agbara yen a se pe fun laaro kutukutu ki won fi aye yin le eyin omo ki won lago ejin lago gbogbo eyin te ngbo mi agogo ayo saworo ayo yo dun ninu ile yin bi mo se nlago yin ni toni lati oni lo mo lu ago wole fun yin eran ti ta ba wa school won mo lago wole won mo gba ti wole jade jeun ago lole ago wonu class mo lago ipada si school wole odekun le pa ti olorun ojiji ti agbe kale ka silu ibadan mo duro ni bi pepe loni alago iwole yin ona ko si gbogbo eyan mo te wa le mo lago e pada school loruko baba to ma ti temi mimo e pada school eyin te ti wa school e ni kagba ko makabada yada mo lago fun yo e ma pada lo school lo pada sori re lo pada lu aluyo lo pada lo make e lo pada lo serere ago wole mo lu yen o eni kan wo ni ki le se yen e ti se janitor nbe wa school mo ah time keeper ni mi mo nla go ni kutaba ya dali abadasha ona si o ona yin si o in the name of Jesus Christ wa gbo gbogbo eyin mama agbara to mo dari abi amo si boji ni ikorita ati je won mo ah nigba to ba ye bi yo mo je won mo wa wa ni lo wo omo nbe mboji loruko Jesus agbara yin oni bori e oni de ba o in the name of Jesus Christ wa gbo ogode emi re bo ogo awon omo re di emi wa bo kan foke mama iko si ami ni igba meta loruko Jesu koni de ba o eni kan ni wo si kile nde wo yen in ti emi oluwa ran mi ma gbadua si owo kin to ma lo wa gbo o nigba ti ogo Isaac de so omo Isaac omo Abraham iya re ti wa mboji eyin eni se wedding Isaac won du iseju marun fun ye nigba ti ogo Joseph de so omo Joseph prime minister ni ile Egypt igba ti on fi je ko si nbe iya o ba won je won mo ohun o si nbe mo se wa mo to dun mi ju bi Jesu se wa lori igi ni tin joro iye si nwo ko si le dagba ogo ti o de ba omo ti wo yo fi mo ka wole ri fese jele ogo de mi re bo kan si ami ni igba meje ko ni de bo in the name of Jesus. Ah, mo si e da Olorun gbogbo eya bi amo.
ibu eyin omo ko se ti oni rubo bibeli e rubo si adua yi bibeli ni awo fun awo on ti eniyan ba ni ni o fi ra emi e kin to lo si le agbara eyin olufe e je nse bayi gbogbo le o awon omo re n lo school.

0: gbogbo eyin omo Olorun in ti mo kan fe ki olukulu ko se ni pe mu owo ti mo ma so tele mo fe gbadura si owo lowo re iwo na lo ni owo eleyi ohun yato se to fe fi rubo owo yen lo di mowo nigba ti ba ngbadura and yo wa lowo e titi di ojo sunday fi pa mo omo fowo kan to ba lo bise to ba di sunday lo to na now eje nse bayi gbogbo eyin omo Olorun te mu owo dani se ri ose yi a je ose to mu ka fun ire oda ito ki da won oda omi ki da okun kan foke ko si ami lo se yi oda wo ni da o ore to mu lowo to fe san laaro ore ma raje jeun emi fi gbogbo I say it with all emphasis pe wa ri aje jeun afiti mi ba gbadura fun yin nikan loku wa mu 200 naira gege bi ore fun awon omo re ko kan mama fi sori won bibeli ni awo fun awo ohun ti eniyan ba ni ni o fi ra emi e pada wi wa mu ore 100 naira 200 naira pere fun omo ko kan ati fun ra ati e na so omo to tumo si 100 tumo si 200 eni ti won pe ni gbajumo ni eni ti gba ojumo le kan na ti 200 eyan le ri le kan na oluwa sun awon omo mi di gbajumo ninu aye ah gbogbo eni to ba se be Olorun lo ni o se o bo ba le gboran o si jere ile na an eje n fi kun e wo n ti ya isoda le nisingin to ma lo eyan meji ni ma kan ra gbo ikan so eri bi Olorun se ku oko eyo mama keje n so bi Olorun se bala ko se ti odanu mejeji eyan ayan fe eje n gbo ko n to di ma lo
1: baba mi o O dupe tori Olorun fun mi lori ofe lati je ka yo pe yo ninu idile mi baba mi o 77 jeta ma wa nbe aso Olorun fe se mi lori ni aso Olorun fe dara si mi ni aso Olorun fe ki ba ni jo wonu idile mi ni baba mi o gba te ni ka ma dawo te pe ore 20,000 ipinu mi kin to kuro le ni pe tori mo lo Abuja mo wa gba dollar bo mo wa ti $100 sinu envelope pe owo re ti mo fe fi fun Oluwa ni a se nitori pe a se emi sanwo emi oko mi ni emi ro ko mo se Olorun lori mi a se mi so Olorun lori asara mi ni mo se ori fun a pari 77 igba ti ma fi dele boya bi 6:30 lokan mi ba pe mi o de sise Labuja ile ibi to gbe 5-story building ni o wa ni awon ti rejo si si pe ile yen dagbe ni pe o fe ya bo onikaluku o lo option ko si bo mi tan fe gbe o sa gba awon fe lo jeun oko mi sokale lo jeun ko to pada de ile ti dawo yara re gangan ile yen ti bere si ni dawo ile dawo debi pe aso orun to wa lowo oko mi nikan mo to ri mu jade kuro ninu ile yen mo wa bi Olorun alaye ga mo mo ri ore Olorun nitori pe ko je ki banu jo wo edile mi mi mo pe owo mi oko mi ni mo so Olorun dara si mi o la oko mi pada o ko je ko ba ko je ki le owo lumo le o to ba lo sare oru awon mo se fe se sugbon mo ra anu gba mo ni Olorun ologun ejo baba e ba mi gbe eri mi e ba mi gbe eri mi

0: ogori adide.
1: Amen.
0: Itashan. Imane ogori koni ku.
1: Amen.
0: Koni ku.
1: Amen.
0: Lord ko Jesus olugala mo pase.
2: I decree.
0: Ni oruko Oluwa.
2: In the name of Jesus.
0: Agbara.
2: Power.
0: Ninu agbole re.
2: In your father's house.
0: Agbara.
2: Power.
0: Ninu agbo ijo.
2: Power in the church.
0: To fa teri ogori ba.
2: I want to take
0: O kọlu agbara
1: ni.
0: Ha so pe ra won mi.
1: Iyawo mi.
0: Agbara.
1: Agbara.
0: Agbara.
1: Agbara.
0: Yo
1: pa Jesu.
0: Amen.
1: Iyawo mi.
0: Agbara.
1: Agbara.
0: Agbara.
1: Agbara.
0: Agbara.
1: Agbara.
0: Agbara.
1: Agbara.
0: Jesu oluwa wa.
1: Amen.
0: So pe oke giga.
1: Oke giga.
0: Ti baba mi ode.
1: Ti baba mi ode.
0: Egbe mi debe.
1: Egbe mi debe.
0: Egbe mi debe.
1: O ya.
0: Oh, yeah,

0: ele iya
1: re
0: chiki je ko dije
1: gbara
0: ti panera
1: gbara
0: ti dogo
1: ti
0: jowo bo ogo mo ninu agbole baba ninu agbole iya loruko jesu ara down na re a so pe o ti ada bo ira wo
2: o ti ada bo ira wo bi
0: yo fitan wa ni ememe mo e fi no kakuro e fi no kakuro o ya

ko sile kun ire fun yin gbogbo eni to wonu osun yi ni alaafia e gbo oro oluwa e ni jade labo ara mo gbadua osun te wo yi mo be eni to laye ati orun soro ose yi ati osun yi o ya e gba ire tin be na re mama alaafia lo wonu ose yi loruko jesu o ne fa isan jade nibe Daddy, alaafia le wonu ose yi loruko jesu e ni sunkun jade nibe mama on gbogbo to mu wonu ose yi loruko jesu ko ne dokuma olowo e gba oro oluwa lenu mi eto ti okunkun se etori titi e lone eto yen o ya aye dana bayi Matthew o sami gbogbo eto ti okunkun se etori ti e laaro yi ayiraye yi danu ko to ti o ta gbe sile nitori titi yin eyin melo le sami ko to ti aye gbe sile to kokun gbe sile nitori yin loruko jesu ta lo gbe koto o ya ko ja sinu re bayi bibeli wi pe to luwa nile atekun re aye atawon to tedo sinu re o ma fi pile re sole lori okun awa gbe kale lori isun mi won wa nbere pe ta ni ogori oki oluwa ta beta leni na ti o dun ibi ma re o leni to lowo mo ataya funfun ti o gbokan re soke si nkan ta san ti o debure etan won lo ni ori bukun gba lowo oluwa ati ododo lowo olorun igbala re eyi wa ni ran emi ti mo nsa feri re to nsa feri re olorun jacob egbe ori yin soke eyin onona ka gbe yin soke eyin ilekun ayiraye ko bo go ko wonu le iwa tani obo ogo yi oluwa to le to si lagbara oluwa to lagbara logun egbe ori yin soke eyin enu ona ani ka gbe yin soke eyin ilekun ayiraye ko bo ogo ko wonu le iwa tani obo ogo yi oluwa awon mogun o na ni obo ogo na mo lo ma je mu oro na loruko jesu gbogbo nti okunkun gbe kale nitori ti e fun ose yi ayiraye yi dana bayi mama e sami gbogbo nti okunkun gbe kale nitori ti e lose yi baba mi yi dana bayi e gbo eleyi lenu mi oja ti agbaye fe ra oja ti an wa kiri ti an fe ra agbe sodo re bayi oja ti an fe ra Matthew opo sare fati onje lo nwa ko to pade Elijah loju ese o wa dentin tanje fun gbogbo araalu oja taye nwa oja yen na wa wa nra lowo re lati gba owo lowo won enikan sami oja ti aye fe ra se ma sami baba mi gbele yin lowo bayi oja ti aye fe ra loruko jesu baba mi gbele yin lowo bayi Matthew ti olorun ba gbe oja taye fe ra le olowo adabi ba pe iwo nikan lo mo se aye o ne gbo telomi mo ti eni won mo gbo so ma sami o oja taye fe ra o ya agbele olorun laaro yi e gbo oro oluwa gbogbo eni to nsami ni oruko jesu mo wi loni ofa bakan na ni to nbe lara re ninu ose yi o ya ko yo sona bayi e gbo oro oluwa gbogbo eni to nsami ofa no enu aye re loruko jesu ofa yen yo sona bayi gbogbo eni to nsami e gbo oro oluwa ofa oju kan lara re o ya ofa yen ko yo sona bayi mo du ona ma je mo olorun bo ba sami e gbo eleyi o ofa bakan na ni oh my god lagwara re

0: Although Monday, only a Pade soldier of Christ, ni orioke no more war, ni luapatere. I want to lamp any soldier of Christ. Number one. Gbogbo eyin te gba fun Kristi gege bi Oluwa ati Olugbala. Gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Kristi to fun yin lati yanju ogun na. Number 1, awon iranse Olorun mo nfara han ninu ipade yen. Gbogbo won de mo nwa lori oke. Number 2, gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday. Ori oke no more war ni lu apatere gbe moto re ko ma bo sibe lati Iwo Road te ba ti de Iwo Road e wo moto to nlo si Oyedeji e wa so kale ni apatere ori oke no more war ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti dori oke e kan bere baba Eke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo agbo mesan si agbogbo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o n to nla koja yen o bori e o lanfani ati ri mi emi ati e ojo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony Jesu Oluwa wa Matthew gbaje nsimi anala gbadura yen adube ko ni o fa yen oda oh my God o fa gbaje nsimi baye re o ya ko bayi na jade ta ba so pe gbaje nsimi Matthew gbaje nsimi oko wa ngbo ba kekeke emi oloko o emi oloko won kan ni sister a de ba nri bo da kan o abe ma fe leyin won gba ojo kuku ti lo Matthew ngba ta nti ti wo 45 ti o se ni kankan o na ba ani ewo ma manage be esa o kan sagba ni ngbo wa de be tan lo wa ri pe ke de se run ti mo n fe re sugbon ti late egbo o fa gba je nsimi o ya ko jade lara re Matthew, oh, ile gba je nsimi wa ile kini mo pe says as ri kan fun gbogbo won to ba kole kan o ti di landlord tenant senior oh ma won tan pe landlord anti an ko ile ti won gbe be ti an wa n gba owo lati bi ile yen money me ti won gbe so ri na letter n gbe yen ti wa ti tenant da jo nja lojojumo e sanwo mi ni e se kini o je gbadura adura re o ti gba tan o lo ko mi kan tenant kan di mo yen ko ma ti be wa ko wa gbe to re igba yen lo to di landlord so ri nton pe ra re landlord gbadu awon tenant yen mo wo nle mo ro mi si ondi nitori pe Matthew adura re ba gba tan o kete lasan o ba kole kan loni to ba ti lo lodun kan yo lo ko mi yo to lo abi e ko ni ko sese nbe ko anu odide fun o tansa mi anu odide fun o oh sami anu odide fun o oh sami anu odide fun o oh sami anu odide fun o ani o sami anu odide fun o lato ni lo o di landlord mama e di landlord oh sami o di landlord ogo ti aye re ni lo mo wonu ma je mu agbara olodumare mo polongo ogo ogo olorun o ya ko da sinu aye re iran lowo ti aye re ni lo mo bi olorun Abraham Isaac ati Jacob o ya ko gbe dide fun o mo ma sabi o ya ko gbe dide fun o ya ko gbe dide fun o fa agba je nsimi o ya jade lara won o ya lara re o ya ko jade Matthew so pe o fa agba je nsimi jade lara mi o fa agba je nsimi jade lara mi o pe lato ni lo o fa agba je nsimi jade lara mi o ma ifa je nsimi a fi aye mi sile Matthew oko agba je nsimi wa o si mi bayi ero pe ti leyin mo to baba ka mo Matthew ina piti ero pe ti leyin mo to baba ka o si mi won ti ma be won dadi kunle ejo mo gba lola e pa wa ti mo to yo o no ba yourself lo di gbere gbere gbere lo di wu Matthew awon eyan ya mo sa ijo mo lo ru mo to awon sa fun mi ni mo gbadura oko gba je nsimi emi mi mo gba soro lowo re afun oni titun afun oni titun afun oni titun Matthew ora ti gba ta ise de bayi e ba de ta lo mo to yi lo sikan gba je nsimi eyan ba ti taku bayi awon olopa ni omo ba alors ari omo ba nti olopa wa de ti ma mi ti mo to Matthew mo je pe inu re na gbogbo won se kini o lajo nbo dijo kan mo ya belu okada na iya to ri mi lori okada dadi okada legun ni mo ni abi mi lejo gba je nsin mo si lo lowo sugba ni se sorry be mo enikan sa mi o fa gba je nsin mi o jade lara re lara la roma re o jade Matthew o ma tan pe ngba je simi sori Abraham o nwa omo ko tete roma o wa nbe lohun olohun fun lomo olohun ni onisuru onisuru teyan o ba ti ni suru gba je simi n lo ma se kini o lo ma keyin oro re oba ni ore yawo re ba ni o wa ja mu eru re ka fi saya na baba yen so loju ese lo ni owo gba o gba omo kan ri eleyi wa nle sube le ko mo ni fun o o ya gba
1: angel oluwa na si fi fun pe
0: omo nba lo yan angel oru o loyun o bi makan o bi ma re ni ismaili oluwa ti gbo nra re so gba je nsin mi ni o Abraham omo to fe bi yo ma lu awon eyan yo ma se kan ni o dagidi dagan yo ma se kini o Genesis chapter 16 verse 11 and 12 ijo to ti gbo pe an bi Isaaki iwo gbo popo ba yan jare Matthew o de dagidi dagan mo fun o ti omo se Matthew at the end of the day ken lo sele won ese wa bi fun ni Isaaki abi be ko boda iyawo ti en bo why to fe gba yawo yawo anti oko ti en bo why to ranju moko olomo ma gbagba je nsin mi gba nto da Matthew olorun gba je nsin mi wa awon olorun kan wa bo ba sin won Matthew gba je nsin mi meji la lo wa number 1 omo gba je nsin mi wa o ni riru e oko gba je nsin mi o wa oluran lowo gba je nsin mi o wa so oluran lowo gba je nsin mi Matthew gbogbo nkan ni o gba lowo re esa yo bo sanwo lewe sugbon yo fe lu epa Matthew oga gba je nsin mi wa ile gba je nsin mi wa mato gba je nsin mi wa ah mo gbadua ogun gba je nsin mi ogun yen se laye re ogun yen se laye re sori gba je nsin mi ki se original gangan are you getting me o da be duplicate sugbon tori po ni suru abo le gbadua to gba je nsin kini o je nsin mi mo gbadua ogun gba je nsin mi to nja lowo o ma bori re bayi ona la fun ona la fun ona la fun ngba ti ana ba graduate rise won le lo ni se ise 30,000 losu gba je nsin mi ni o Matthew yo tun woko 200 naira go 200 naira kon o je 400 naira e lo wa lowo ku 1,000 lojumo e lo wa lowo ku si oni je ni ise kon o gba je nsin mi nu e sa orun si fun o laaro yi o sise onise mo o sise onise mo anu soro lori e anu soro lori e aye ri oda gbogbo oko fa gba je nsin mi ti nbe lara re o jade lati oni lo ose yi ma pe yin e rire mu nbe be lo ma ri adua ta nse lowo fa won mo Sunday meta ati Thursday meta o n tesi waju ni jebu ode ati ni challenge e ma pe o laaro Thursday eyin te wa ni challenge a o ma lagbara ni malete e mu foto awon omo yen lowo omo ari o yanju omo ari o jere omo be lo ma ri Jesus.

0: Olodumare ma mi odide mede eni Oluwa nitori pe ojo nitori pe anu re duro lalai onko to wo Oluwa ni je ni orun ati ni aye o demona mona ko ojo o ma papa ti ni sura jade wa fun iwa laye wa iwa laye yi gbogbo ene pariwo go go go go go go go go go. My name is Pastor Fakeye Emmanuel Baba Labiyama. Baba Labiyama ni mo je Pastor Fakeye Emmanuel. Ibuku ara na to yo wonu leyin o. Mo ti wa lori adu lo mo ba se mbabo. Ose tutu yi won ni ka ba oku kan wi lori awon Abiyama. O ni won pe ni ogun apa saye. Aisa Abiyama le wa laye ko ma jara aye ko ba si je rorun. Abiyama to bi omo ti omo re sase yori. Sugbo bayi ko gbe ko lu ya re mo. Ba le fi gbogbo eni so fa wi pe apa saye niyan. Abiyama bi omo mo yen de ti jara lati gba tan ti bi. Gbogbo kan lo ti se lori omo sugbo pabo lo ja si. Debi pe iya ga ora ye tara re mo. Ba le fi gbogbo eni so fa wi pe apa saye nu. Aisa ki Abiyama ma wo mo logo re nibi to ti fafa kufa to ti mumu kumu. Apa saye to to laye yo si. Ki omo bibi eni ko wa ninu agbe won fojo pipe. Ironu ra ko ni le je ki iya re o sun. Apa saye toto laye yo si. Awon eniyan ba so wi pe meta lomo. Ikini okunrin ikeje obirin ikata ma laanu. Aisa mo ye awon to bi omo laanu. Sugba anu yan awon ara adugbo lo fi han. Iya to bi lomo gangan ko foju anu wo. Omo wa ni lo Oyibo n gbadun. Bibi ti iya re wa le oko ewedu to ti se gita labule. Apa saye toto laye yo si. Awon mo ni to jise fun omo ko ma toju iya re. Debi wu pe to ba fe fun iya re lowo lati lo Oyibo. A koko fowo yen ranse si awon ara adugbo na. O le fi 50,000 ranse si iya lagbeje ladugbo. Ti iya lagbeje ba ma jije fun iya re a kan fun ni 10,000 ni. Mama gbogbo emi apa saye lori re. To la koja be ya bo duro di olojo waju. Londe apa iru emi ye wi. Lara kan ta fe fi adu abawi ninu soji niyan. Isoro ki isoro to ba ni lori omo. Ma gbe bo ninu soji ni ojo Wednesday. Lori omo oro re oni dese ka yese kan run. Ila koja lori omo ko ni so de ala re. O ni gbejo lojo lo tori omo. O ni fi wahala mo kan o leyin okan o. Isuba ta loko loko ajojojojojo. Wa jojo ayo lori omo re o. Isuba tu ta loko loko ayo sesesese. Wa yo lori awon ebi re yi o. Bi orun ba ta alagba fo asiyo sese loruko Jesus ani wa ri dunun lori omo re. Eru tele ro le eru won ni gbele omo re lori mama. O ma di ninu eni amo eyan ninu eyan o ni ri akoba lato wa eniyan o owo to ye ko fi je ko fi gbebu kan ta o ni fu wa isan olaje o ni rele o aye eyan gidigidi ti o o ya da olare ire ajo ma re ma dola o wa da bi je oni fi to yi tabili ka ise ati ise re yo lo dede aye oni yo isuna re lenu obo olugbe ori eni soke yo gbori re soke o lo ayo gbo re lojo iponju o lo ayo fi ora le ke otama tama eni o gbe oluwa ga niwaju mi ni gbogbo loruko je won ni si oni di o oluwa yo gba oluwa jini lese o oluwa ni fi o sile fun ya je oluwa yo pa mo labe ojiji apa re alabe nti won ni je ko je gbese lose yi adani waye ko ni da dabu kata aye re o ko olorun yo fara lori ise re yo fara lori omo re o yo fara lori idile re oluwa ko gbo ran lojo iponju o olorun jacob ko dabo bo bayan lowo lati bi mi ma wa jo je fo gege bi ero inu re o wa korin ayo de bank lo se yi wa dide tomo tomo lo se yi o wa duro sisi ninu oluwa ero eni bi oni je si olose yi ere kere yo je won ayo nile omo re lo se yi o ayo ni pe ojo omo re lo se yi agba mo re kuro lenu kinu aye ise re ma lere o oni je alai ni tomo tomo oni de ni igbagbe o elere ke oni dide sani keni wa wa ro pe da lo se yo owo re ma de lose yi mama o ni no wa na bo fun o ayo ni fe nu to ja to gbe kale yi ka o eleni ni omo re yo dabi iyangbe ni waju afefe a bi ororo te olorun lose yi a da ororo iran lowo si ori re agbo re ma kun akun sile o ni di align ni eni o ni gbe osubu tomo tomo o oluwa yo gbo aroye re lose yi owo to to wo ma wole lose yi anu to to anu ma yoju si otomo tomo adu ma wole gbogbo wa o aye wa tomo re oni polu kurubusu o olorun ni dawo ise rere to se ninu aye gbogbo wa duro account balance yin oni tirin tomo tomo ologo po laye amare ma rogolo owa yo ni ba tomo tomo wa ri adugba lati ile alanu re o ase ni oni gba mo re ni mara gbogbo eyin alako we yi loruko jesu e ma lowo dani o iya oloja eta o mama se yi okuko ni bu ise re male certificate omo re oni runle iwe ri omo re ni ku won ni fita kukuru ninu egbe kuku ise re ma lere lose yi ma je mu ase abani kan da jade lara re lose yi oko re omo re aya re oni jabobo melomi lati dide o se oni ba iran wa mule won ni fi ile aye sun olose yi o lopo kan bale wo gangan le ri kan okuta okuta won ni gbe lori ise re lose yi oni rogun akiti yan aso lori omo ati ise re o ja kekere yen yo pada din la mo lowo o ya koja lo si ori oke ran lowo lose yi agbara kagbara to duro lori one serere lose yi orun mu kuro olu ayo dide togun togun tija tija yo gba lowo rogun ogo lose yi o ba mi alaju asi loni ti wo pe aso asiri re oni faya asiri yin yo ma bo ninu leyen o ganga gbigbe idile ko ni gbe ogo omo re mi irin ajo amubo o dope ninu leyen o je mu esan ni ko ni ke lori awon omo re lose yi atu ina ori pepe re da lose yi iji okuku ko ni ja otomo tomo jade esami epe obirin o ni ja yin lose yi jade ti fe dele leri bo je re ara aye lo re ara orun e ma dele leri yin be bi oko be bi ile ya ati baba ko ni sile iwo je ma gbiyanju nijo a ti ma fola re toro andi fokan bale omo ti o fi olokan bale yen ji ma fi olokan bale o da je ara ji ma dide owo nla ma wole won ti ro pe o dogbon si ni ohun ise rere ko ni kan leti olore ati omo di ti won je lose yi o ni tele loju o oluwa iwo lo ni ka bere abere leni iran lowo ojijo ya o yo si wa jesu olua wa engineer agbemidele agbara
1: That's the ultimate you want to enjoy. In your Jemmy, which I've been calling she, then I'm going to Jimmy by law. Will I want to meet you?
2: And then you want to meet you? Like that, I want to meet
3: you. Hello, Maramoto. Toba Maramoto, Savannah, Pippi, Pippi, Pippi, Pippi,
2: Pippi, Pippi, Pippi,
3: Sara Lodi, the Copa, Lower Pay, Motto, Mitsideo,
2: Motto, Mitsideo, Motto, Mitsideo, Motto, Mitsideo, congratulations.
1: Ikọ mo gbe wa nu eyi
3: egbe kan wa nu e
1: beri sa
3: nu moto
0: se ori otun la ni ojo Wednesday ilu agege fa jeri si agbara Jesu ko sibi kibi to ba wa ti o ye ki won ojo afani adura yi omi jeri ko ti won fi okuta Bethlehem sinani ki pin fun gbogbo eyan lofe be na ni gororo kankan fun ori kankan ade ti mati mato ayo kankan fun ori kankan ta ko ani mo bojo mo si ago meta so ni na adura yo ti ma jo to ba ti de ile papo ni ilu agege iwo kan bere ambo playground wa ri re gba tori pe ni jojo mode ti se bere ose gbogbo eniyan ma da ore leni lati sile ko se tutu yi ko wa si je to le fi ranse o bo lorun ba se bukun oto ti owo re olufe owo to fi da ore yi wa fi gba ire ni ose yi owo to to wo

0: oluju siwaju be lo oni eyi won oni wi pe ka ma kopa ninu eto idibo ti odun 2027 awon ti won je agbagba ninu egbe oselu Nigeria Democratic Congress ni orilede yi ni won ti nje kodi mimo wi pe ko si enikan labe bo ti wo kori to le pinwo to le ka won lowo do le da won lowo ko lati wi pe ki won mo kopa ninu eto idibo gogogo ti o wa yi ni odun 2027 leyi to je won ni bo ti le je wi pe nse ni won fi ojojumo ni won fi nse akolu si awon omo egbe won egbe oselu ohun lo soro yi di mimo ninu atejade re kan ti o fi lede ni asale ojo osi tin se ana ode yi banu eni ti o je alukuru fun egbe osilu ohun oza director nigba ti se pe ti o fi n face si awon lori oro awon akolu kan ti an se si awon omo egbe won lasiko gba to je wi pe ti won se awon ipade ese kuku kan ni wodu obuovia nijoba abile iwo orun nkanu ni ipinle enugun egbe osilu ndc lo benu atelu isele na o wa se akawe re bi igba ti an ba so pe akolu to je wi pe ti o ni eta nuna ati wi pe gbogbo idukuku won ye o ni eyun wo ni so wi pe ka dekun ala n se gbogbo awon nkan to ba ye ni se lori oro eto oselu o wa tesiwaju ninu oro re one oni kini kini ongo e lo si oju ewe kan ninu iwe iroyin Daily Post e lo ka la katambe
1: loju iwe iroyin Punch na ni ijoba apapo tin fun awon ile ise awon ekanjeka ati awon ajo lajo to je ti ijoba ni gbendeke titi di ojo keji din ni ogun osu kesan odun ta wa yi lati mo te pepe aba eto isuna won o pelu bi ohun na tin gbaradi bayi lati be aba eto isuna sodu 27 lo si waju ilegbimo asofin apapo losu kesan odun ta wa yi lojuna lati le mu imugboroba wo bi won ti mo safikun ati bi won ti mo yo kuro ninu aba eto isuna ohun o si nje kodi mo pe awon kudie kudie ati lojuko leyi ti mo waye nipa ti aba eto isuna lati odun die seyin ina ni osokun fa bi won ti mo gbe eleyi lo si waju ilegbimo asofin apapo ni kiakia ni waran sesa taminu yakubu ti se adari eka ti won ti mo npe lo aba eto isuna ina ni o mo fun awon eka njeka awon ile ise ati awon ajo lajo ni gbendeke o ti di ojo kejidinlogun osu ta wa yi eyun ojo eti lati mo se afihan bi won ti mo se eto isuna won todun tin bo oni eyikeyi ajo tabi ile ise ti ko ba ti gbe aba eto isuna re wa oyo lo wa o on your own punch letter ani be gan ni mo ti mu wa fun yin
0: o mo pe mo so ra mi di mario si oju kan ninu iwe iroyin Daily Post
1: it's okay
0: o ni reason si mo fi so ara mi di mario nitori pe awon iroyin kan be nbe ne e ri ejo kan ti an pe ta ko David Mackey ati Aregbesola ati awon agbagba kan latari pe won ni won o leto o fi o si fun won lori ofe lati je adari egbe oselu ADC o na ni won tun pada joko igbejo re bere re o ni ojo 14 iyi hun osu kesan odun ti a wa yi lone ojorun yi iroyin kan ti n je ko di mo wi pe awon ejo kan te to je pe ti an pe tako awon adari kan ninu egbe oselu African Democratic Congress eyi hun senator David Mack Rauf Aregbesola ati awon ekan mi leyi to je pe ti won ti owo awon ti an je adari ninu egbe oselu nkan ti won fi pe ohun na ni won tun pada igbejo lori re ni ile ejo giga ti joba apapo ti o fi dikale ti pe ti lu Abuja loni tin se ojo aje ojo 14 osu kesan won ni ejo kan leyi to je wi pe ti awon kan ti an pe tako awon igbimo alase ninu egbe oselu ohun leyi ti eni to ti fi igba kan je are ni ile asofi apapo David Mack to je na ni won dari re o na ni won so wi pe adajo Peter Odolivo ti ile ejo giga ti ijoba apapo tin be nilu Abuja ni o joko igbejo lori re to je pe yo si tesiwaju lati mo se idajo nigba obaya ninu itin se ti awon ipe ipe akiyesi lori oro ejo ohun leyi ti ile ejo ti o ti fi lede ti o si fun gbogbo awon ti oro je mo ninu egbe oselu on lori oro iwo lagba emi ko lagba o na ni asoju ko royin iwe royin Daily Post ni o ti foju gangan ni re o won si je ko di mo ngba pe nigba ti o ba di ago mesan oro kutukutu oni yi o na ne won bere re leyin igba to je pe ti ile ejo n ti an ti pada si kuro pada lati isimi olododun won leyi ti won reti wipe onina ni pinpinpin yo deba nkan mi nsin be nbe ti o wu yin lokan lati gbo o e lo si oju ewe kan ninu ewe royin daily post e lo ka la ka tambe
1: ko to di pe amogbe lamento wa wole kin sare mo eleyi wa loju ewe royin leadership nibe ni egbe awon akeko ni Nigeria nans ti ni awon omo ni satileyin fun eyikeyi omoye ti ko ba ti se daada lawujo

0: ite siwaju na ni opa asegun a nte siwaju na no ni e ti mo pe labala labala o na ni eto yi ati wa ni abala bi to je pe ti ati awa ati lamento wa ti ati ma yanana awon oro kan ta jo mo pe kelu lamento wa si tin be pelu wa ni ori eto yi loni omo ba ninu obi nbe
1: e ko ojumo
0: o
2: akẹyin atọkun wa ko ojumo o ako ajé o toni o ajé iwole awon omo wa asiki o gba awon obi na o ku nawo o ayo ta awon omo wa ti wole iwe o na la tu si pare sa eto eko ile ton se bere ati o gba ara le ko ojumo
0: ese kan ko bere lati bi ti eti ki gbogbo awon obi pe aku inawo e ri mo pe iroyin kan jeyo lone nibi ti won tin je ko di mo wi pe iwole awon omo si ile eko o na lo dabi igba ti en ba so pe a ni pe o fe mu inira o fe dabi eni wi pe ko ro nku bo fun awon obi e dakun pelu bi awon omo se wole lona bayi kini awon nkan te ro pe ijoba le se lati le je ki nkan kan ku rorun fun awon obi lori bi awon gugu nkan se ri yi ati wi pe ninu awon ile eko

0: Hello.
1: Mo ro pe tabani ka fo igbese ti ijoba ipile Ondo ti gbe nipasẹ ile ise eto eko. Se ngbo mi.
2: Ngbo yin.
1: Won ti gbe awon igbese to le mo irorun ba awon obi die. E je ma yanana won leyo kokan. Ikini nbe ni won ni wipe awon iwe textbook e tan pe ni textbook. Ti awon egbon lo ni sa session to koja. Ti egbon ba wa ni GS2 ni sa to koja. Aburo fe bo si GS2 ba egbon fe bo si GS3. Aburo le lo iwe ti egbon lo ni sa to koja o. Iyen tumo si wipe e ni ra iwe tutun fun aburo to fe wo GS2. Iyen ti awon iwe yen o ba ti di o ti yato o ki sawon le to ti yato to ti degere mi ti o awon we jo wulo mo o awon le to wulo daada to ti wulo aburo ni lo lati ra iwe kankan mo o ekeji nbe ni pe gbogbo toro ko bo owo ko songbo gbogbo e ti dopin bayi o
0: ero be
1: kokokan ni le iwe ile eko kokokan to je ti le ijoba te ba ti wo loni to ba ni e mu owo kankan wa e so fun o pe account ijoba to ni ke sanwo si da ko si toro ko si kobo te ma san ni cash ni pe owo lowo account ijoba ngugu e lo bayi o so te ba sanwo sa account ijoba to wa di po ri loju e le pe ke beere pe ah owo ti mo san ibo lo ti wa je o se trace bayi awon owo ta san tele ko se trace pe le se trace ijoba asanda ye gbogbo owo ton ba gba bayi o so ko si owo abe owo so awon irorun ti ijoba ti gbe wa ni won yen lori oro school uniform ijoba mi oro won ti ri yen se bayi won ti ni ka won ile iwe kokan ton ba fe ta school uniform aye wa but yen o tumo si pe obi o le ra school uniform lati ta yen gan ni ijoba fowo si sugbon gboro je ojulowo school uniform ko ma je gbaro gudu ko ma je fake
0: e toro ta won iwe ti won toro ta won iwe ti won ni won ta lawon ile eko kan na bayi na nko ti lawon ile eko kan
1: ijoba ni ki ile iwe kankan ma ta textbook lewe o won fi ti pa mu obi kokan si won ba ko list of books for mo yin ni public school kokan e lo ra nta o ko si bi kokan laaro e bayi won le mo se we wa lori ijoko lori eto emi bayi mo tele commissioner ajade laaro ajo fe rin kakiri laaro e oni ise ara ilu ni mo fe ba lo laaro e kin le wa jabo commissioner fun awon ma rin kakiri laaro emi na de tele won oju awo lawo fi n gbo be
0: e sa fe di convo commissioner sa
1: ah sama pe awa la n pariwo pe eto eko pe won yan ara ilu je commissioner de ni tawa na ba fe mojuto fura wa ka wa join ka mojuto pe ko ma di pe won ni won so pe so ko si dodo ko si tipa kankan pe obi gbodo ra iwe omo nile iwe o ko si tipa nbe o to ba won yen number fe ni ko si tipa e lo ra nita ko si le iwe kankan ti ijoba fun lase lati kan pa lati ra iwe ni ile iwe na o
2: oda e seun lamento wa e je ka kuro ni ti wole awon akeko bayi ka wa lo si agboni ti eto selu die ati isejoba reno mokri o so nkokan koda oro meji gan lo ti eso laaro yi lakoko oni are bola tinubu ko ni akosile iwo odana pelu fbi nile america pe awon ti won ni fbi tin se lohun nipa are bola tinubu ke se nipa esun iwo odana lele keji na ni o tun wa so pe nigeria ina ni oku baje na bi awon eyan tin lo ogun lati ta ke se pe aje banu nigeria na po to yun ati pelu pe abo wa ni nigeria ni bojumo ni ti ri na ke gbogbo bawon eyan tin lo ogun re to pe be ko lori kini erongba tin
1: mo wo foran yen fun wakati kan lana gbogbo iforo wa ni re nwo tan se fun lori ile mbise mo ma woran yen wakati kan yen gbogbo e mo gbo eyi to so te kokko so la kokko o to ro pambele ni ko si bi kokkan lagbaye ti akole wa wi pe are tinubu won ti mo fun wa da won ri ko si lo to ni wi pe oro kan se bi oro ni america ni bi ogbon do seyin to di pe won gba owo kan lowo are tinubu to fi yonda e fun won pe e ma fa mi ni lokorokoro te ba fe gba owo e mo yonda owo fun yin e sa je mi o lo n temi iyen nikan la ri ni aridaju sugbon ko si esun iwa odaran kokan lorun are tinubu nibi kokan ni ile ejo america
2: ada
1: ekeji nbe ton so ton soro lori oro jegudu jera pe na jegudu jera nigeria ko to bo o to be oju be lo o ire jegudu e lo check nkan ton gbe ni corruption index around the world come on nigeria kon google e nigeria is the third most corrupt country in the world o iyen ni nkan ti gbogbo ajo agbaye so o so ile to gare no so apara won no so yen si nigeria is one of the most corrupt countries in the world ogbele ton so pe ko ri ko to bo se iro ni iko so to ni ile to gare no so eleketa ni mo mi ro ti eleketa nkan ti mi sa ri to tu je koko ti mo gbodo menu ba won bi o gare no pe ah ti ri wi pe mekunu iya obitibiti le wa ko je
2: ati nipa eto abo ati nipa eto abo pe abo wa ni nigeria
1: ah gbogbo won ye ba ogare no ni pe ko so to nbe o pe eto abo nigeria o duro dan dan pe mo ikunu o de ji ya si o pe poverty level nigeria o increase o so to n gbogbo ile eto gare no so won ye ire no mo ke o so to nbi gbogbo won ye ile kan so so to ti so to bayi ni pe are bola metinubu kan ni iwa esun akole odaran esun odaran kan la america iyen ba jo to gbogbo ile to ko ti ile no mo ke so ko so to nbe
0: oda ero ikana tun wa je yo se mo pe ati nbe ni asiko oselu ipolongo ibo si tin lo ka ka kiri bayi lolokan ojokan eyin okan gbogi ninu egbe oselu labor to tun je agbakuru je kan nbe ayobami arabambi
2: o mo ti
0: ayobami arabambi o mo ti lo pe ajo waiki ati ile eko fasiti si orilede nigeria nzuka ati ajo nys o lo pe won lejo lori oro awon iwe eri to ni se pelu oro obi ibi ti bere mi wa fe lo ni wi pe se bi ati obi yi ati baba arabambi yi won ti jo nbe ninu egbe oselu labor kan
2: nigba kan
0: ri igba yi moro wi pe won ranti lati wi pe ki won bere nipa wi pe oro iwe eri kan bi kan pe enikan lejo o si aje bi pe gbogbo igba ti oro ebo ba ti nbo bayi abi ehun o si lodo mi mo ngun si lodo ti mi mo ni iru igbese yi ma nwaye so ye ko mo ri be
1: eseun baba won keke awon oro to ru ni loju to nse mi kaye si president awon oloselu wa o da be npe won mo oro omo lu abi ati oro pe keyan ti ma ni ti ju mo nkan to nse tori iru oro bayi ngo iwo to so gan o ti kere ba ara egan to so gege be se so igba te ejo nje te ejo mu so o mi pe o mo iwa odaran o mo pe nkan yi o tona ko de dake you are already complicit you gan fura you are corrupt to ba je po ni ilo ese ranti te de jo se wole wode tele to so fomo nigeria ngba dan iwo gan fura egan eni afura si ni e sugbon gbogbo nkan to jo ma wa di oworo gbe ri ati tare bola me tinubu ati ti atiku ati ti obi mo ro pe ye kun ni kalugo kan lo gbe yan se gbe bi kan bayi lowo tan so re ati koja gbogbo level yen gbogbo awon people ina no sha contest in 2023 abi
2: beni
1: se bi iwe ri kan na no fi contest
2: nigba
1: asuko yen ti koja asuko gba se se n wa di iwe ri ti koja ati tare tinubu ati atiku ati ti obi school to bi lo gbogbo eni gbogbo araye mo lati primary de secondary de university so gbogbo e lo wa loju taye so kon kuro lori oro pe an wa wa bi enikan ni we ri kon ko lori yen
2: ato awon yoruba so pe omode buroko obojo eyin o ro pe ojo na ni oluwere npa ni Desmond Elliot o ti yiri pada o ni ki igbaja bi amila ki o foriji ohun gbogbo wa na la mo n to sele ni osu karun nigbati won se eto debo ko mesi oyo si ilegbimo asofin ti ipinle eko ninu egbe osele APC ti Desmond Elliot o faraya to lohun faramo abajade esi dibo ohun ti oro na se bi oro laarin ohun pelu olori awon osise si are Bola Tinubu eyun femi gbaja bi amila boya won wa fi ofin de ninu egbe oselu APC ohun leyin eleyi eyun Desmond Elliot lowo ta wa yi o ti kunle o ti bebe o ti gba buruburu ni waju gbaja bi amila pe bi a ba fi owo tun bomo wi o a fi to si famora o ki gbaja bi amila ki o foriji ohun ninu erongba ati yin sa se eyin ro pe bi gbaja bi amila ba ti e le famora bayi se bi o ti ri lati igba iwase na ni o ti mo tesiwaju lati mo ri
0: awon ibaje po kan te doctor dan mo lati nbe laarin won ti o tun le waye mo
1: ẹni tí o tó yà kọ tó fẹ́ kọ yà àjẹkùn yà ni ó jẹ o ẹni tí o ti tó yà kọ tó fẹ́ kọ àjẹkùn yà ni wọ́n ní tọmọdé ò bá jẹ tọwọ́ ọmọdé ò bá jẹ tẹkù dà
2: o gbọdọ̀ bẹ̀rẹ̀ ikú tó bá bá o
1: gbogbojúmọ́ lọ̀gá ọ̀gá lọ̀gá máa jẹ́ o gbẹ̀sùmọ́ ilé ọtí o ti ṣàṣìmáṣe ó dẹ̀ ti gògìrì kọjá ìwé báyìí èmi ò bá kàn ràn àwọn olóṣèlú wa House of Assembly in Lagos State. Sai le kerin lo da ipon wa ja ni tomo bayi. Ejo ka ma tun ra wa je. Tin ba se council odun kan pere mi kan se oselu mo. Council odun kan pere council ward. E mo ye obitibiti to wa na oselu ni. Council la so odun kan. Se bi wa te lo dan le se sile. Bo je kokini wa ma ta egbe titi wa lo ma ta kokin. Bo de je kulikuli bo ja kala ni wa ma fry. Legbe titi. Ẹjọ́ sádúró wọ́n ti jẹ́ súnmọ́dé náà ti rí lọ́dún méjìlá. Ìwọ náà tún wá nǹkan mí ṣe ìró ìsúnmọ́wájú. Ṣé dandan ni láti òṣèlú? Ṣé dandan ni? Sáà òṣèlú ọjọ́ tí wọ́n ní ẹlọ́ọ̀ ti ṣe pẹ́ẹ́. Sáà òṣèlú ẹ̀ ti pẹ́ẹ́.
0: Èyí tó ṣe tó.
1: Ẹ̀rọ kò lórí ẹ̀.
0: Èyí tó ṣe tó kọ́
1: àkọ́ tó èyí tó ṣe tó díẹ̀ náà tó nù kan nù àtàrí àjọ̀nà kó tó ọmọdé mú gàrí èyí tí ọ̀gá jẹ súnmọ́lẹ̀ ti jẹ lọ́dún méjìlá ó tó kán lọ́dá lè ṣẹ̀kan sílẹ̀ kán ra máa ti kúrú kúrẹ́ ń bẹ̀ káwọn náà máa fìyẹn náà máa tara rin dé ọdún méjìlá ní House of Assembly.
0: Ó dà ẹ̀jẹ̀ nítorí ìjọba àkókò ẹ̀jẹ̀ ká sáré wo nǹkan kan báyìí. Ìjọba àpapọ̀ ti fún gbogbo àwọn lájọlájọ àti àwọn iléeṣẹ́ tó jẹ́ ti lẹ́kàlẹ́kà nínú ìṣèjọba. Ó ti fún wọn ní gbèǹdéke lórí ọ̀rọ̀ ètò ìṣúná ti ọdún 2027 wípé ọya ẹ̀jẹ̀ kó tètè ẹ̀jẹ̀ ti gbé àwọn ìgbésẹ̀. Àwọn ìrìn àjò yìí bó lẹ ti rí sí ojú wo lẹ fi wò ó.
2: Ó ní ká tètè ṣe báyìí torí pé àwọn ìdojúkọ tí wọ́n ti ń dojúkọ láti ẹ̀yìn wá kó má bàa rí bẹ́ẹ̀ mọ́.
0: ọ̀rọ̀ ìpàṣípààyọ̀ kọ́ mọ̀ tó ń lọ ṣẹlẹ̀.
1: Àwọn àgbésẹ̀ tó yẹ kó san mọ́nà nǹkan tó yẹ kí ààrẹ Tinubu gbájúmọ́ ń tán pè ní economic reforms nìwọ̀n yẹn. Ọ̀nà bí àwọn ètò àbá ìṣúná wa tá a fi máa ṣe tán fi máa lè tètè gbé kalẹ̀ lásìkò tí oníkálukú afiráàyè yẹ wò aráàlú gan á ti rí kọ́pì yẹn. Oníkálukú á ti rí pé báyìí la ṣe fẹ́ náwó Nàìjíríà lọ́dún tó ń bọ̀ o kì í ṣe ní wùrùwùrà wàrà ṣe ṣàtẹ máa ń ṣe fire brigade. Ara àwọn nǹkan tó ń pè ní economic reforms líle ẹ jẹ́ kí ètò àbá ìṣúná Nàìjíríà kó máa ti kó máa ṣàgbékalẹ̀ ní kíákíá lásìkò tó tọ́ kí ogun oníkálukú lè ṣe ọ̀fun tó tó kán yẹ wò fínífíní. Kò yẹ kó wá mọ ní federal level ní ìtìjọba àpapọ̀ nìkan gbogbo ìpínlẹ̀ pátá ló yẹ kí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin wọn náà ṣe irú òfin báyìí pé gbogbo ẹ̀yin gómìnà ó pẹ́ jù ráúráú ká tó rí ìparí oṣù kẹsàn-án lọ́dọọdún ẹjọ́ ètò àbá ìṣúná yín a fẹ́ mọ bí ó bá dé ká tètè gbé yẹ̀ wò ká wò á ti wò sọ oṣù mẹ́ta yẹn là á fi jọ síra wọn àgbésọ̀tún àgbésọ̀sì àyẹ̀wò èwo ló yẹ ká fi kún èwo ló yẹ ká mú kúrò sódà tó bá fi máa di december ọdún yẹn a ti di pé gbogbo ẹ ti bọ́ sí rẹ́gí a ti lè sọ pé báyìí la ṣe fẹ́ náwó Ondo State ní ọdún tó ń bọ̀. Across Nigeria bó yẹ kí ọ̀rọ̀ yìí ṣe lọ nìyẹn ní gbogbo orílẹ̀-èdè wa pé ètò àbá ìṣúná ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan ó gbọ́dọ̀ ṣetán ní kíá ó gbọ́dọ̀ wà ní sẹpẹ́ kí ìparí oṣù kẹsàn-án kó tó parí àti ti federal àti state ìyẹn là á fi mọ̀ pé à ń ṣe ètò ọrọ̀ ajé tó lójútu tó nítumọ̀ economic reforms ara àbí jọ yẹ kó fọwọ́ kan nìwọ̀n.
2: Eléyìí kò sí nínú ìròyìn tá a kà ṣùgbọ́n àwọn kan fẹ̀sùn kan ìjọba pé pẹ̀lú bí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ti ń wọlé lónìí pé wọ́n tún ti mówó sí orí epo pé ṣé ẹ̀yin tí ẹ wà nígboro báyìí ṣé bẹ́ẹ̀ lórí ṣé ẹ̀yin ti rí ìrírí pé owó epo tún ti wọ́n lóòrọ̀ ní báyìí ó ti wọ́n sí.
1: Bẹ́ẹ̀ ni mà ó kábíyèsí àjọ lórí ẹgbà wá o epo tí mo rà lánàá 1370 ni o 1370 epo tuntun lọ òkè o.
2: Ṣé awa lè sọ pé torí páwọn ọmọ wọlé ẹ̀kọ́ ni?
1: A kò ní ẹ̀kan sí pẹ̀lú ọmọ wọlé ẹ̀kọ́ o kò tiẹ̀ jọ rárá kò jọ ra wọn rárá ọ̀rọ̀ ètò epo rọ̀bì lágbàáyé ló dà epo tuntun lọ sókè ṣùgbọ́n gbogbo àwọn máa ń tẹnumọ́ sẹ́rí the more táwa bá tẹ bá ti rí pé owó epo lọ sókè ní Nàìjíríà lábẹ́lé kẹ́ ti mọ̀ pé òbítíbitì owó tún ti bẹ̀rẹ̀ sí ń wọlé fún ìjọba àpapọ̀ lórí crude oil lórí epo rọ̀bì tí ìjọba àpapọ̀ ń tàsà gbáyé ìyẹn túmọ̀ sí pé owó jáńlá epo rọ̀bì lágbàáyé ó ti lọ sókè ìyẹn túmọ̀ sí pé ìjọba àpapọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rí òbítíbitì owó te ba ti ri epo lohun Nigeria ke ti mo pe wo nbo sapo ijoba apapo lo biti biti lati kurudo e ton ta sagbaye itumo e niyan
0: oda
1: sugbon ke wa toro ke wo toro iseju aya kan seri ejo fa kan to pare program bi mi mo bi e tun le ba wa run awon eyan wa late si number ministry of education ki o ngo ni kaluku ko ko le te ba ri ase ma se kokon ni ile iwe ijoba kokan loni e mo je number yen o simi e ma pe number yen o e ma send whatsapp ke ma send video ke ma send voice note pe e ma salaye e ni voice note e send the ministry of education won reti complain latodo awon ara ile loni so konjo kon ma pe number na kon ma pe sugbon whatsapp yi kon send the picture kon send the video kon send the voice note so that ministry of education ale mo bi to ba ko si kaakiri gbogbo ipinle ondo
0: e lamento
1: ju eni kiakia
0: lamento wa lamento wa e de ka lu anfani yin ni bi wa ni na e tu fi ran awon ara lele ti you number on ganganga na ka lu anfani yin
1: e for me seju aya ko ma send e sori whatsapp yin nisin tori mi phone ti mo nlo yin na ni mo fi ma send e nisin
0: laarin seju aya oda o na ni
1: ma se nisin
2: e je ka wa yonda yin bayi
0: e je ka yonda yin pe wa send
2: e se ten se lo e se ngo ni o ti fi aye le lati darapo mo wa lori to yin no wa dun pe ya ko ni teje wa
0: ede ki ashi oju opo le fun gbogbo omo Nigeria ti nbo wa bayi keyin na laarin iseju ti o ku yi ke le ba ni da si awon iroyin ta ti ka ati oro to ti jeyo lati enu lamento wa number to dodo wa leleyi 0805 551 1110 tabi 0706 677 1822 una ni number ti o wole sodo wa hello
2: Ojuma re
0: jo ma gbo wa papo.
3: Philip lo soro lati Akure.
0: Nbo yin o.
3: Doctor e be ile ti ti ba te ti mo fa soro le lori oni pe oro epo yi pa jo pa pa wa lori e ni agbegbe odo mi bayi ti mo ya sibe. 1400 wo ta ba wo lowo bayi 1400. Padita. O po ju o po jo bi je ba gba wa o. E se.
0: Hello.
4: Hello. Owo mekunu nwa de ti gbe ta wo ko won a ra ko won orisirisi nkan won epo lo fa ton ba fe se ba ke po da 200 naira per liter e ri pe lerin ijo meta gbogbo nkan won ya rorun parapata ijoba ba ni fokan bale
2: da
0: e se fun ida bi todo yin lohun
2: e ko jumo
0: hello
2: e
0: ti
2: pe
5: ko jumo
2: e se ka
0: ro
5: ah lo sharp sharp lo ngbe lo to ku re
0: an gbo yin
5: ebe ti mo jere be joba papo ni pe ko ba wa se refine to ba se refine mi hello
0: angoye
5: ogun epo lo soke le ni o wa sile lola gbogbo a da de a fi se nti ogun fi so e je ko ma wa se refinery wa e ko to
2: e ko jumo
6: hello e karo
2: e se me karo
6: mi la to gbu wa
0: angoye
6: ejo nkan ti mo ko se ri bu awon mo Nigeria papata package of amejila epo yi o le wa sile nko ti o sa kan ri ni pe ta ba wo 2027 e ti a ma ra ni 2500 per liter e lo ko date sile ta ba
2: hello
0: to
2: odo yin lo ti ja
7: ko hello e ma ka re ma ku eto
2: e se me ka ro
7: don de lo dat jo e jo question mo ko be se ni pe se ba se ma ba lo lele awa mekunu a me kuna agbadun ijoba e a bo lo be won ko re ile ipo ju ipo ti won se o na wa me kunu a se bi bo te se le kon se fun wa bo te se school fe ari lo omo ori school fe lo gbogbo lagbara o olu ati agbadun 2027 o ijoba o se dada o
0: ya
2: a lo loni a pada wa lola lagbara lowo olohun lori eto oro po sugbon lago kan lost ago kan abosan oni ipade wa lori eto kayefe nla oluwa re mi lekun idowo loruko temi o ore ebiri yan mo kan bayi bi egba agbeje omo ni dagbere pe ire lati fi pade mo gbe ra
0: Ayo komo ba wa gbe idunu komo ba wa gbe ifokobale ati alaafia komo je ti wa ni gbogbo bi yo wo ti a le wa lose yi o ose ayo ni o je fun wa alade tin je ade ni yi loko ti mo nje baba oni keke worldwide the only overgraduate in the universe olowori iya loja kan susu ni ilu mariwo

di ati loke okun gbogbo ere lanfan te ma gbo la ro ila won action to sele ni weekend ta lo koja yi action po bi ogogo ayo bo se yu gogo ali amozuma ya su gogo niyan eni an fe lamo a o mere to fe ni iyan lapa be gogo niyan bo se wa lapabe layo ba wa sile na e ma gbo la ro yi awon timi ti duro kori injection by injection ni kona mai kona lapabe gogo ni iyan lapabi o ki yen ka ro jake jado e ka le jake jado iyan fa won se pe bi lori garden tabi lori ero kairu jara iyan bi ya facebook ni bi on le tin wo wa iyan live and direct la ro ori pe ati wa online ni facebook iyan ti glow 99.1 fm iyan ni lu akure lapabe gogo ni e ma gbagbe pe ken lati ku awon ipolowo ati awon ten ta wa ka bale fi tu wa gbe yin laruge na ni iyan lapabe gogo niyan ka bale jo ma te waju ni bo se ma je lapabe gogo niyan e ban ki ba mi aje bololu asekun o yato lapabe gogo niyan awon dede manchester united awon o duro dede ori o ti e ko ma yoyo saban baku ori pe na won awon ma yo gogo ja simi mo se saban baku to pe ti sunshine sky gan ba pade won o se se ko sa won lore ni DJ iyan ti UEFA Champions League niye ni ife se won select okoja iyan lapa me gogo niye awon Arsenal awon champion of cup awon mo ton so lowo lowo gogo lapa be niye to je pe champion DJ ye DJ ti English Premier League awon lo fe yen memu iyan ni sat okoja gogo niye to si je pe lowo ta wa yi awon mo mi da lapa be won duro dede won duro digbidigbe o won ni ko so n to ma sele e pe awon se tan lati gba kini on back to back je yin gba eni gbagbo e pe Arsenal ta bo ta bon lu bon lu bon iyan gbe bon mi won tun ma gba kini on iyan sa ta wa e banki easy man e banki o ma laja awon Arsenal gogo lapa be gogo niyan ade yin kakazi

ba mi ji mo gan ni yo e ba nki ba ma ila bola jo ge nko yen ni to gbe la pa be e ba nki jo iyen jo ge la pa be gogan ni awon de liverpool iyen la pa be aki yen le blessing o no ti ji soke la la la ro e ma gbagbe we pe awa online iyen lori facebook e wa ba wa soro e je ka mo mi te tin wo wa la ro e gbe boro re shout leyin fun awon action wo lo sele ni weekend yi to je po se be to ya yin lenu o pe boya ko ye ko ri be boya ko ti e koja be o gbe ni ka ba da si la ro ni iyen ta koko ba to iyen tori pe kini gbogbo action to waye weekend gbogbo e na la ma mu la ro iyen la pa be gogan ni oluka ori aja yi church hill yo ti ke loruko ti mi awon to damo dada iyen nipa ti are daraya awon ti mi ba ri mi Ayegun Sports. Oh, la won ti mi fi ma heli mi ni gboro aye. Iyan la pa me gangan niyan.

lati ma bere laaro yi en bo ni ka ti bere nitori pe royan ben bi katin kati o ben bi leyoyo iyen loko kan lejeje kini letters iyen nipa iko ti super eagles adipe amo wa wo lo se dede to se dada iyen ni weekend ta lo ton yi lori le de gesi gbogbo le ma menu ba laaro yi ewe je lapa mi gangan ni ya en bo ni kin ti wa bere laaro yi ege nbe lapa bi iroyin wo ni iroyin nipa ti ija afese ku bi ojo gogo niyan o ege mo yeso o on to ba dojo kini osu kewa omo ile ni nigeria ni o je pe ka jija ni afese ku bi ninu ring Godi Akpa Ati omo orile de Nigeria ni o je pe ka fi aworan bi nkokan han iyen lori ero kailu jara Joseph Efe topolopo yan mo si iyen kata Efe oni to ba di ojo wo ojo kini no osu kewa o ye pe ojo ton ya sile iyen fun rire ogun niyan o pe Akpa o ma pa mo orile de Ghana kan ja eyan lati le gbe na oju ara won ni le toruko e je freezy macbone to si je pe kata efe o wa anti olorin kan olorin sowo sowo eyan dalinti okoye awon na jo ma gbe na oju ara won so poroko yan mo si sp dalinti won ni gbogbo e to tito lati ri pe gbogbo kini ohun o se be o waye dede idi pataki o vi gbe idijo nkale lati fi se ayeye lara odun mi ni ra gogo niyan gege bi oro to je pa awon to sakoso idijo awon to sagbateru e gege bi oro ti won fi lede en lapa be gogo niyan won si ni gbogbo nkan ti to pa pa julo gogo to ni se lati dabobo dukia ati emi weto abo awon ti pari ise lori e to tumo so pe ko so nkun te ba mu wa be enjoy ko so nto ma se gege mo so lapa be gogo niyan Akpa bi, paso korin be yen mo. Eja bo si DJ ti. Iyen basketball.

to je bi alaga iyan se odiko gogo niyan alaga fun iyan ile ise ijoba to ni se are idaraya iyan ni orilede nigeria o ti soro lede nitori pe laipe yi awon oro ikan jade ran ran ipe o ya eje atule ka iyan awon ajo awon iko ti basketball won ni eje atule ka nitori pe kini won se dada to pa pa julo inu DJ iyan tori adagbalaye iyan women basket world cup o je po se be o wa ye lori de germany inu group ta wa to je pe se no se iyan iko the tigress won se balashi bogogo niyan won o lanfani ati jawe olubori o ninu gbogbo awon idije le ton gba nbe eyi lo tin kokoropo awon olominu we pe kilo ton sele eyan si awon ajo ti basketball lowo ta wa yi ola bi ka wo atuntosi ni opolopo lo tin ke gbanjari

sì ni ka wa nkan se si iyan ni papi idije ti basketball iyan bo se ma duro dede ni ode Nigeria opolopo lo tin fe honu han ton si tin soro ton tin kowe iyan si alaga e to ni se iyan si are daraya

orilede Nigeria wi pe ye je wa tuntun iyan se to ni se iyan pelu fun idije ti basketball oya ka tun le ka ka si yan awon to da to mi won se da mu se lati ma tuko ni ajo ṣugbọn sheu di ko ti so si gboro aye sheu di ko oni ko so nto jọ rara o oni e fi won le e jo nse awon ise ton fe se oni a ko le dede jinjo kan ka ko dede kigbe abi ka ke yanyan abi ka ka kide kede we pe awon ti gbese iyen le awon igbimo le to je pe o n sakoso DJ ti basketball oni tori pe kini oni awon ilana ton ma to awon ide se be rara awon o lagbara o se je pe looto abe ile ise ijoba awon ni won wa awon gbudo ri pe awon kari awon ajo agbaye ton boju to basketball awon gbudo kari won lo iyen ta ba ti ni sowo lokan pe aba won ti ni ipinu pe je atule ka pe ka ko awon mi sibe won ba le ma se dede lara won oro to je pe iyen se odiko to bi lede gogo ni igba ta won eyan bi lerin pe ile run gba ti e a kin gbe so te mu yi oluwa won na gbe na gboro wo de won ni Manchester United la won te e lori Facebook la ro yi igi Sunday won ni Chelsea won ni ko kwaru la pa be gogo ni o ki yen kojumo a kin gbe so te mu yi wa igi Sunday yo ni white iyen la pa be gogo ni ati online lori Facebook la ro lo 99.1 FM akure e wa wo wa nbe e wa wo wa iyen ka to lo ngba ta ba lo tan ke ma so pe e ri wa e ma bo laro e je mo club ten support e gba wa lu le yin satileyin ire monsters sunshine start lu akure abi ekiti united Manchester united abi Newcastle united abi kun khalifa ni o se jasna o je Chelsea o je Manchester City ma gbe mede be laro e la pa me gogo ni DJ iyen fun ti league ti awon lobirin

to je pe awon idije iyen bi meta to ma waye ni ogunjo ojo kejilologun ati ojo ketalelogun to je pe nbe na ti ma lanfani lati mo awon team to tun ma gba ife eye iyen lapa be lo sa ta waye ni idije ti basketball Rivers Hoppers to je pe awon ti fi gba bi mefa na ti gba champion iyen ti league ti basketball ni Nigeria awon na ti wo ipele ipele eleke ipele ti o kayin to je pe awon merin lo ku bayi to je pe awon gan lo nbe lori oke tinte abe kilo to ma pada sele ye Rivers Hoppers to ma feyin memu o tun ma jawe olugori o tun ma gba legion o ye dele akinwe to si ma je oni ma ego sport good morning on up Chelsea the blues Chelsea la won tele uri Facebook lati gbe mede be la ro ye ke bo se wa iyan lapa be orile di America United States inu idije iyan ti basketball world cup ye ti awon olubiri gogo niyan o tun tun feyin memu o ni fo se won se asekagba abi fo won won ni ka pe ni dije asekagba le to ko se be to waye lana orile de france atore de america kan jo gbe na oju ara won o se je pe leyin oreyin orile de america united states won jawe olubori won tun gba league on won wa di pe won gba back to back gogo ni lapa be

fani e lati jawe olubori iyen ni papa shiri mobolaje johnson meta sodu won sha won abi dada e lapa be gogon je into what e waju lati ma kan wese fose won se ma pa julo iyen futi weekend ta lo koja yi e ja gbori yin iyen fun keleke yen acho e ge bo se lanfani iyen lati jawe olubori to me awon inu ifose won se iyen bi mesan keleke ina so o ti mi awon bi meje lowo ta baba yi iyen na gba bọọlu to je pon se be le tun gba bọọlu iyen ni ori ede toki o saspo gogo kon iyen to pe ifose won se le to wa yin lana o te je pe omi no ta iyen pelu awon akegbe won mo keleke ina jo o ti lanfani lati mi awon dada lapa mi dara mo wa to se dada iyen ni weekend ta lo ton yin be na lati ri iyen rafiu duro si mi o je po wa nu igba gba bolu iyen gan o te je pe ko lanfani iyen lati gba bolu ni weekend to koja ṣugbọn lowo ta wa yi rafiu pada sori papa o si mi awon genki ati gent o gbe gbona oju ara won lẹyin ore omi ni won ta dora fiu gbianju o na gbian dada nbe o morile de nigeria kan lo je pe botin lagos lo na wa tele lino zika o na gbianju dada o je pe meji lo mi awon iyen ni weekend ta lo ton yin nigba ti sparta prague won pade awon akegbe won iyen ni orile de

orile ede Russia kan to je ko to mo ti fujere nipa ti are idaraya nitori awon igbaradi n lo lowo lowo ati ri pe kini orile ede Nigeria ati orile ede Russia won jo kopa ninu idije iyan ti olore sore

bi mo se soro lapa be iye ni party DJ ifosowose to je ko ma waye land orile de Nigeria gege bo ton ti lowo lowo niyan and orile de Russia arakuni kan to mo ti fu dedo iye ni party are daraya e to je orile de Russia ori ti Russia o ba mura dada o lo se se o iye ki orile de Nigeria won fe yin won bale bo se je pe o ni osu to nbo o kojo kefa epo ron gbianju ton si gbero o ko se se iyen ki ifosowose le to je pe orile Russia lo ma sagbateru oni ti eyen Eric Che to ba to awon mode die dada ni awon to nse olukoni fun to je orile Nigeria o lo se se iyen ki orile Nigeria won fe yin orile Russia bale e je bo nton so o si wa paro wa iyen se awon orile Russia wo pe kon mura dada nitori pe lowo ta wa yi iko awon to n gbabolo fun orile Nigeria pe won derun rara lapa be gogon ni

0: tusupa. Ade uri oki ujote yekeye. Glow 99.1 FM. Akure agbaletu.
1: Imoto to bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kurajopo se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o bojutu ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni magba idoti layi layika re

ki eka san eko owo lenu ise lase lo wele do ise wa ko ni di se iroyin agbaye nla mu afun yin lati kan ni glow 99.1 fm japo state akure oluware mi lekun idogun loruko mi saajo koko tin be nuro yin na re ibureke arun ebola nlo ti nlekun awon eyan egberun meje ti won ti lugbadi arun ohun nile olominira congo awon are orilede gini ati ivory coast ti se pade lati mo ibasepo tin be laarin won o fese mule si Are Trump on Luti Fipatari Iroyin Lati Ile China Nipa Kolu Lokon Jokon Haro Yin Ke Duro Pelu Wao. Asheun Tia Dera Pomawa Iroyin Nori Lekon Rere. Ajo te mojo to iwe rina lagba ye ni biti wanti she agwe ya wore funto adunta wa ye ti jeku di mopi an wanti wani iwe rina ni Nigeria. Ini wanle fuko le luri eka a yelu jara lati rina jolo si urile di marun le ni a adota ati an wang agbigbi lokon jokon. Fifi oruko sile lori eka ayelujara yin lo faye gba awon arinrinajo lati fi oruko sile ki won se gba iwe irinna won lori eka ayelujara kakaki won mo lo si oriko ti won ti lakale agbeyewo ye lati owo ajo ti mojuto irinrinajo lo ti je ku di mo pe awon mo Nigeria ni won le ri irinrinajo lo si oriko 36 lai ni iwe irinna nigbati won lo si orilede 5 nibi ti won ti gba iwe irinna won ni kete ti won ba ti bale ati awon orilede 15 mi 125 na ni won ti mo gba iwe irinna won ko to di pe won kuro ni orilede ohun awon oriko lokun jokan ti eyi jemo ni ile arab south africa singapore qatar malaysia mauritius rwanda ati thailand Iroyin so pe enikan ina ni o ti gbemi mi nigbati awon eyan merin si fi ara pa latari bi ile akoku kan alaja merin ti dawo ni ipinle Enugun isele yi ina ni o sele nibiti won ni awon ti nko ile ohun lowo lawon marun ninu won ina ni won bo ha sabe ile ohun Alaga ajo temojuto itagbasoke igberiko nipinle Enugun Uche Anya anani ofi ijoro imule to si nje kudimo pe ajo un saaju nlo ti pase ki won dekun a nsise loriko ohun leyin igba ti won tin kefin isele leyi ti o le waye latari eleyi Iroyin fi han lati owo awon alase ile Congo pe o le ni awon eyan egberun meje ti won ti wa ni akole pe won ti lugbadi arun Ebola nile olominira Congo leyi ti won ti juwe gege bi eyi ti o buru julo ninu ibureke aisan be o ba gbagbe ile olominira Congo ina ni o ti kefin arun Ebola ni arin osu karun odun ta waye nibi ti iroyin so pe awon eyan ti won ti gbemi mi latari eyi ina ni won ti to egberun meta ati irinwo iroyin tun je kodi mo pe o bere lati ekun ila orun ariwa ituri ko to di pe o wa ranmo bi ina inu oye lo sawon agbegbe lokun ojokan ewe won ti fi idi aisan yi mule ni ekun gusu ubangi leyi ti o pala pelu Oile de Central African Republic ati ile Brazzaville leyi ti ojomo ile Congo ni saaju lose to koja Are orile de Guinea Mamadi Doumbouya nlo ti teko leti lo silo Abidjan fun iforowero laarin ohun ati akegbe re nile Ivory Coast Alassane Ouattara nibi ipade yi awon adari mejeji na ni won ti fenuko lati mu ki ibasepo ti nbe laarin won fese mule si lori oro to jomo eto abo idokowo ati oselo pelu bi Doumbouya ohun ti tenumo pataki lati ni ibasepo to jinle lojuna lati le yanju aisabo lawon agbegbe ohun ninu atijade kan lati ofisi are Ouattara
ni Dumbaya on tin tenuma pe ifija peta pelu wiwa kusa golu lona ito inani oye ki won pe kelu ijaba orile de Spain ti so pe ole ni awon arinrin ajo egberun marun ati ohodun 5300 lawon ti won se wa ni ekun gusu orile de Spain lawon ti won wa lati Kweta ni oshu to koja ati pelu pe pupo ni won na ni won ti pada sile Morocco minister fun irinkerindo ni orilede ohun Angel Victor Torres so pe awon eyan egberun marun ati oko le lodurun le kan 5321 ini won ti finufindo pada si ile abinibi won lati ojo kewa oshu kejo odun ta wa yi nigbati awon adorun mi ti so pe won fe lati mo gba abo lati odo ajo ti mojuto oro agbaye ijoba ohun so pe o to awon anirin ajo egberun kan ti won ti fi oruko won sile lati le pari ilana ti won to lati le pada si orile ede won ewe o le ni awon eyan egberun lona adorin ti won wa ti won lo si Kweta laarin ogbonjo osu keje si ojo kokan le ni ogbon ninu eyi ti won ti juwe bi irin ajo leyi ti o laka kijulo pelu bi pupo ninu won tin pada si Morocco laarin wakati pereti Iroyin agbaye ile ntete si lati kan ni Glow 99.1 FM Ija Po State Akure baba padade inlamote waju emo yukuro An pada bo. Ashiwe kabo pada si ya raro yin niko ni Glow 99.1 FM Ija Po State Akure ele bawa dore lura mwe koni I banjore wanwa yi www.glowfmradio.com loju opo X wa Glow 91 FM loju opo Facebook wa Glow 99.1 FM Akure Instagram Glow 91 FM loju opo YouTube wa Glow FM Nigeria baka na ile gba itakon po Glow FM loreka ipate itakose Google Play Store tabi kegbe wa luri ero Radio Garden. Nibi kibi te bawa lode agbaye bakana ele frenche wa siyara ikoro yinjowa. Lode amon number yi 0704-700-1991 tabi 0805-333-5045. Iro nyi wato soni inte so waju. Are ile America Donald Trump nlo ti koroju si won ti imbenu atelu ogbon atinuda AI leyi na won ti won tin shekilo pe eka ile ise ohun no nilo ki awon adari won ma te ejeje nipa bi won tin sowo agbara mu eka imo ero Awon oro yi ina ni ko seyin bi ojo melo kan leyin gba ti oluse wadi AI kan tori ko re nje Jacob Coxin ti pinu lati kuro ni eka ile ise ohun nibi ti o tin fesun kan awon olugba ni sise re tele ri eyun OpenAI ati Anthropic pe nise ni won fi emi awon osise won tafala lati le mu ki won dagba si eni to je adari ile ise Anthropic Dario Amonde ati eni to je oga agba ile ise OpenAI Sam Altman ati Elon Musk nani won ti fi si eyi ṣugbọn ninu oro ti Altman ohun so o je ko di mo pe ile ise ohun na ni ko ni wa si gbangba walia lodun ta wa yi latari awon oro to jọmọ eto abo ile ise ti mojuto oro ibode ni Volin tonti agbenisọ re Valentina Chenrish ina ni o ti muroyin wa pe awon yebuyebu oko ero ayaworan inu afefe drone ina ni o ti dana sun ile taja epo kan ati opolopo awon oko ti nbe ni ibode Yahudin ni ekun iwo orun ile Ukraine nigba tin ba awon akoroyin soro o je ko di mimo pe ori ko duro ayo wo ngan fun are ina ni ko
bosowo bi yebuyebu ohun yo ti mo sose to si wa ni wamuwamu nigba si kosisi enikan ti o farapa sugbon ti won ti gbe awon ise ni awon ibode na ti pa fungba die titi igba ti won fi se awon atunche leyi to ye awon tinta tinra eyun epo robi nile saudi n lo so pe ile saudi arabia ina ni o sese komoni ekun keke ipese epo robi fun gbigbe lo si ile okere bi ko ba le mo se atunso bi igba lawon ojuko to se gbogi lo si ori okun pupa laarin ojo die leyi ti o tin foju won pe o sese ki won padanu bi ida merin inu bi o ti n pese epo robi lagbaye iroyin so pe adeko

0: kese de nu do bi
1: abi
0: baba dele once calling dara dara won de gbianju gan odun 1969 ti odun 2016 ni won gbaju gbaja gidi ti oruko won se nre ni gan pelu ori ofe olorun won o loju odun mokan din ni
1: 79
0: ni won lo be ni ojo keta osu karun odun 2018 oni won teri gba so aki baba gbogbo ilu lara gbogbo akure akure loye mekun aki won asiki lara na be baba yi o foruko ilu na hande o foruko agbegbe hande e je kin ti e lo de ninu itegbese aye won ans ni kan ni omo ti ojo aya ati yawo re bi ni ilu ilara yi ebi ti won ti jade o je agbole ti won ti gbaju gbaja nu esin bile sin oni won ni oruko gan lape jale leyin igba na ojo oya ati awon aburo re osere made ati bebe lo te so di osure osure osure ati oko re obasoya osure o na je awo tori olokun lo hun bo olokun lo nbo ni ti re bakana ni eye odun ni lo ilara ke le ba ma pe awon ipile won lele ko moda pe a adokan re lori ni a re lori amu lo giri ni ojo ya baba obasoya awon na ku nigba ti won si kere won kere gan won kere gba won ku so won lati tun yawo mi gbe ina fi lo fe baba ye lo fe abi ya ye lo fe atiko to je olomo meji yen ni pe omo obirin meji in lo bi fun osure to osure yi on la bi ni lo pelu idile ifa ati ogun ni ilu ilara yi on lo si je eketa omo aolai on ni a pe won eni babalawo oba ala ti ilu ilara moke ndo je igba keji iyawo re baba yi e je ki tun lo sinu orin re die lekan se ko ti pe a o ma tesi waju lada awon ti won jo se bere ni oro olokun yi on la ti ri abore berin tan pe ni elerege ile na to gbaju gbaja inu awon idile ti baba yi ti jade ba lo wo baba yi lo se iya ni wura iye biye.

0: man le waju nigba won ba nse odun awon obirin odun ta fi mo ta awon obirin ni ilu ilara yato si eyi yen na ni odun oluwa oluwa oluwa ya oluwa ni edumo binu enu mi ago oluwa osure yi olotu je aburo lobirin si jagun jagun ni ye ikodan ajabi elewa to won ati ogedegbe jo kowo jadi ogun kiriji ifa lowuro ndo je iya iya dele ojo ogun dele james ogun dele ojo on si wa lati ilu igbara oke eye odun o ni mama yi nje nigba na yen mama to je iya iya dele ojo yi iya odo asi bi o na ni dile oba ala ti igbara oke awo de ni ipile lati nu ilu akure wa baba yi o lo sile iwe lo titi sugbon o lo St. Michael's Primary School lati odo 1944 si odo 1955 aga ibe to jade ile iwe dele bere si ni kose titewe lati we ka ma tewe ta pe ni stenographer awon tewe ko wi oga oni won ise ti won se nipase baba won yi lora typewriter akoko fun won lati de ma lo leyin to de je pe o gba won losu meta lati fi ko leyin igba na won gba ise ijoba ibile ti won fi se tisha nigba na lohun ogun mefun la n pe won adupe pe baba yi o yanranti daradara ninu ise ti won yan layo omo kan ideji re ohun wo mi ran ni
1: nti mo fi n woran oju wi pe igba ti baba yi n gbodo mi ni kekere kekere lo ti wa lodo mi mo wa lara mo kin gba na ile to wa lara mo kin gba na boya lo fi ju mejo nigba ti mo so yi a n soro 1932 ni o
0: Yusuf kan fi ore rin bayi
1: nigba ti o ko mo gba na
0: ademola na de wa
1: o n gba ti o ba mo gba na
0: ademola fade o n we
1: ko mo gba ye abi
0: ko
1: mo gba na I'm a domain long book. A mega is all over, multiple 35 years. Dominic Bell, you are there, Ujo, I begin a
0: boy. That's 35 years.
1: Me, so make it.
0: Who could not do 2018?
1: You want to wait 8 years, you see.
0: Odo mejo
1: si si. Odo mejo. Mo da ti pe 35 years.
0: Ta baba fi we 79.
1: Omo mi ni. Oyo en tin koyin la omo mi ni.
0: Sora re. O ti dun ni niyan o.
1: Omo mi ni.

0: James Ogundele Ojo. Baba yi lo si ilu Oyinbo, o lo sere kakiri, o tun mu awon miran dani bi. Eyi tan si fi ye wa wi pe baba asoga o wa lara awon ti won mu lo. Nigba na lo ta na ba ti sere die. James Ogundele Ojo o la mi laka ni odun 1969 itun gbe ko to bere leyi Victor ena mo
1: won ti en gbo ko won
0: gbo
1: ti are nti o ma ti gbo
0: eni yen o titi to tu fi gboye po fe ko fe so gan nile iwe ena mo nilu Benin oni baba ti jade wa yen ni Victor no baba Victor la iya e ma binu jare ijesa isu Ibẹni wọn ti wa ọdọ wọn ni baba ti bẹrẹ si ni kọ iṣẹ ire titi. Igbode ọdun 1969 ni wọn ya patẹ bẹrẹ.

ya aya yemi aya yemi koko bo si ye kori na niyan se ri te n ba won lo mo to ba ti gbagbele o ti sapo iya ko baba yo gbagbele ekiti yun lenu re iyan yun lenu re awe gbogbo eyan lo lu fe baba dele ojo e mo gbadun re bo.

0: n ja lura won ni o n ko lura won
1: e faaye sile
0: be balafani ati pe pada oni kin lo wa pandoro adebayo ko da bayi
1: ibo
0: mo fe so mo mo fe so pandoro mo
1: e ke na lo fe so yi do lo fe bi
0: saya yi si gboju na o sanu mi hello
2: Program yi awa loruko awa youth to jo mo lara ijo boye le ba repeat emi next week to da onkoloko gbo
1: to ba ri be te se ta ti
0: ese to awa na won eni ti o mo ba wa gbe to yi laruge na awon lara yi si solo si eyan
1: tin ba ti pa ti pa
0: eyan ba won youth soro eni ka yoju a yoju si
1: eko number yi sile eko number yi sile 080
0: 07 16 53 05
1: ese
2: ese o
1: nda oro lori oro mugo ki le ri si ah won ti ja ti lara n lo je won logun
0: ti lara n lo je won emi na o mu ja ni emi na

0: lóko gbowo oro wo kunira to ba ti fe pe wa leyin to lati ba wa dowo po eyin to ntawe e ba wa dowo po ni akoko yi dara dara o tata lo konta
1: weda
0: ki eye ko gbogbo to ta

0: James Ojo lati le laramoke eseun odo ma wa be tem ta fe na ni pe ka gbe kan wa ke de tewo gba o de do maran maran ba ri yen se je niyan yato sibi ti eleyi ta lo yi oro lu omo go yi ono be ona mo je mo wa ogo kan
1: se o buru ka gbo omo ka tun bo omo odo ti baba n baba tira fun
0: yi o buru ti o so pe de ma gbo omo odo ti yan to ba dana to ba se ko buru ti bia o ba pe ti o de ko tun lo bo mi ori ya kan na to se pe bo ba ti de o pe ju losu meta
1: o to ti lo
0: o ti lo
1: baba o lo ri
0: o pe ju baba o lo ri
1: lojumo nisin la la america ni la ri canada oju ala ni o ti travel ti e olo mo se ti abe o
0: a kan tun ba re ni agbogbo ati yawo ohun lawon jo sun yawo nebe la america ori swiss kan won yi I tete ma mu ojo okunrin kuru eyin baba eyin mama mama ye jo tori olorun te ba ti lawon pe yin eni daddy yin na o na fe lo e ja jo ma bo e wa yara kan fawon mejeji ti ma ite ma ji lo tojo omo
1: le tori ki baba na o ba le lo opportunity na lo fi to omo
0: abi
1: e wa da baba si wala pe ko wa debi kankan ri leya kure tabi ko lo lesa ko de America na nu
0: elomi
1: nu ngba di se state ni lesa wa
0: o suku to lo akure na lo ti lo
1: abi
0: o tun bere se inu akure na ni
1: o travel na nu
0: to bi feyiti inu akure
1: o ba lo badan na o travel ni tori ki se state
0: e badan to lo ko lo sun tabi ko lo gbebe o kan lo se seminar tabi conference ojo meji meta o tun pada wale iya to wa be
1: olo mo se ti aniya
0: so e je ka ro dada a ni ke mo lo se omugo sugbe mo ranti awon
1: baba eyin iya ki se pa nbu yin o abu yin o tori iya eyin na le bi wa abu yin o
0: oje omo
1: ejo je ejo pin je ko mo ba dija
0: sugbe mo ranti o je ba ni kini kan so le gberu mi so le ediku tanu e ni
1: emi o mo mo
0: won wa ba yi gberu ontan eru dori tan e wa ni ke ni lo mo woda ni
1: e ti an fi nda titi gan katapila gbe
0: o gbe
1: to gbe depo depo e te wa so pe enu e te ju sinu pa
0: e to ni mo gbede ni
1: e to
0: e ati mu labala bala bala e wi ni o arise larika oro e siti ila wa lenu re yi ma se ka nkan meji ta bu wa fo eni ma se ka ma se bi omo ti gbe lodo re toju e
1: to ba ti di pe we a se eto ba awon obirin o ba pe oh o disi ko mi o disi ko mi ron ni
0: o
1: disi ko mi ron ni o ko bi ni o ti pe wole wo ka to ko lori eto
0: ki lo de ta awon obirin
1: o da bi eta se bi osu kan na se a gburo obirin kankan ko pe wole
0: o pe tori mo ti boro won se a de bu yin na ba
1: a bu yin
0: a ni ke ma fi ta awon baba na si o lo loyibo mo lo loyibo fere fere ti lo baba de bori baba to se pe o ni asthma ogojo orun kini yen gbe
1: gbe ti o reni ran lowo
0: o wa na wo titi titi lati lo mu iye la re ti yawo ba wa nbe se o ni lo mu so mo do su ti ti lo ba mu iye la
1: be ni
0: ibi to ba bo baba gbe
1: o ya yara re si ni yen ni ya omo
0: odo e ja ro dada a so fi pe ki baba kan mo ya yara soto yara kan inu ri bed kan ni ki ya ti baba
1: won jo mo sun
0: o ti wa je ti ogbo kan ri bo se ri hello
2: Eh,
0: eh, eh, eh, eh, eh,
1: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,
2: eh, eh, eh, eh, eh,
1: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,
2: eh, eh, eh, eh, eh, eh,
1: eh, eh,
2: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,
0: eh,
2: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, ni aye obirin a ni kan je ni won so tori be won gboro fowo wo tun ko fosi wo si ti owo le fi mo ki baba mura ko mura ko toju omo e ki iya na ko san sokoto e ko fowo kun tori afikun ni won pe tobirin ba o lobirin se mo ma reru laye ta wa e ta so ti okunrin ma so fobirin to kan jo ko jo ko create papo kan jo nitori olohun
0: toro loyin bo ba de toro loyin bo ba de nbo ni ki baba foju si
2: ibi ti baba foju si awon mejeji le lo ibi ti fe ba wa
0: ko
1: I don't know.
3: Glow 99.1 FM, Akure Agbaletu.
4: We are not your regular radio. We are the grandmasters of quality and sophistication. Go tell a friend, entertainment has taken a new shape. Tune in. Stay tuned on Glow 99.1 FM. Your station, your voice. We are not your regular radio. We are the grandmasters of quality and sophistication. Go tell a friend, entertainment.
5: From the studios of Glow 99.1 FM, it's 3 o'clock.
4: Tune in. Stay tuned on Glow 99.1 FM.

pataki agba ati awon olunlowo pataki leyi ti o ni nikun ola oluwa adesanya gege bi bo bajuro pataki lori oro tojomo ibasipo

adari ajo yaga africa samson itodo nlo ti pe fun fifi opin si oro tojomo jideye si ni nipa ti eto idibo laarin awon oloselu ile nigeria to sin je kodi mo pe pupo ninu awon oloselu ni won ni gbagbo pe anjawe olubori ninu eto idibo ina ni o nilo ipinu yiyi ibo itodo so pe lopolopo igba ni awon gomina ma ra form fun awon mo ilegbimo asofin ti ipinle won ti won si mo so bi oro yo ti ri niwon bi eleyi ba si tin lo ina ni itodo on ti juwe gege bi on to ni ewu lopolopo fun ijoba awarawa lati ipinle enugun iroyin so pe enikan ina ni o ti dero orun nigbati eyan merin mi farapa leyin gba ti ile akoku kan alaja merin ti dawo ni ipinle enugun isele yi ina ni o waye ni adugbo ogbaru nibi ti awon osise marun ti won sun ninu ile ti won ko lowo ohun ti boha si abe

Ebuyebu ile to dawo na eni to je alaga idagba soke ajo timojuto olulu ile yi eyun uche anya tin fidi isele yi mule o je kudimo pe saju ini ajo un ti samisi ile na lati dekun an sise lori re leyin igba ti o ti kefin awon akude ninu kiko ile na awon agbebon jalo lawon apa bi kan nijoba ibile mango ninu isele lorisirisi tun waye ni ekun gusu ilu Jos nibiti opolopo awon eyan ti gbemimi to si wa nro awon aralu lati mose farama igbese igbesan ninu atijade kan loni lati owo commissioner fun oro iroyin ati ifitoni leti Joyce Ramnap ini ijoba un so pe o ntin gbo awon iroyin leyi tin bani lokan je lokan jo kan ni pataki eyi to waye lojo abameta ojo kejla osu keson ta waye nibi ti opolopo awon eyan ti gbe mimi tawon kan na si farapa ewe isele yi nani o tun wa ranmo de agbegbe kuru ni ekun gusu Jos lana ojo aiku ewe ijoba ipinle ohun lo ti juwe isele yi bi eyi ti n ba ni lokan je ni pataki lasiko ti ijoba ipinle ohun ti ni ibasepo pe lawon ekanjeka eso alabo awon ajo lajo ilu awon adari ilu ati awon eni oro kan mi lawon ti won ti ni woye lati mo se ifesemule alafia ati eto abo lati le momuki awon eyan tin be ni ipinle ohun wa labe abo to somono eyi lo pin iroyin kakiri le wa fun tosun ni lati kan ni glow 99.1 fm ijapu state akure comfort o molafe lolotu iroyin oluwa re mi lekun idowo loruko temi e seun te ba wa bo o ikaso lekan si

0: tun da wa lojo titi ojo bayi ojo na koja osu ti e koja osu kini ikeji keta ese wa fa edo lori ororo inu yin de ndun e wa nbi ti e wa e ngbadun ese feyan kan sinu inira e feyan kan sinu isoro e fi eyan kan sinu ibanu je ki wa se eyan kan lasan arugbo eyan e dakun yoba ti arugbo ba fe fi ile aye sile awon oro to ba jade lenu won ki la ma npe me bi bi ase ni
1: abe ni ase adura ni iko to ba de te wi tori pe ibi to lo lo iwa koju si
0: abi
1: ko da da ka gbalagba ko sure adakeji fe eniyan ko to le ri pe o tun gbegbe ile atasi de toru o mo gba to se o mo gba to soro wa ma ba de bi to gun tin jayan wa ma paro mo rogun iya ati baba afowo afare ni kabesi o
0: ena ba
1: kabesi o
2: baba bana we di soro re
1: kabesi o
2: oro wa oni di yeye gbogbo yeye wa ni o da yeye
0: amen
2: e wa woro confessor da baba tu ko lori eto a tun pe e wa woro confessor da e wa wa nfi
1: wa seyin
2: gbogbo awa ojogbon de gbera wa ba yin ese lede pe ma send 100,000 ba ni lose to nbo e send yen lo to o de to wo ya yen loju ese iyoku lo wa de pe nda ko boru e de mo pe program yin ko se ti ya o ma nbe mo fe so pe movement yin gan nbe yen bi mama gan se mo ko ye mi but gbogbo bo se nlo bo se nbo ni won tun pe wa pe kabiyesi mo de pe lana kabiyesi mo de so fun lana kabiyesi de se kini lana ijesu re yin ko ba se gara jesu se yo jesu
0: eyin jesu
2: so ba ri yen se ri niyan en de kan se je kokoro
0: abi kini ya nje
2: ah ko se ri nitori ba
1: oje ogun
2: ogun lo tun je ba ogun
1: ko mo ko mo ko tablet
2: to bi ti yen de do niyan ba wa nkan se si
0: o da o kabiyesi o dowo yin won ni ki dowo eni ka danu o ti dowo yin bayi ara to ba wa wu yin e le da pelu iya yi eyin olorun fun yin lori ofe e sodun e njesu iya njo ogun lo se bitu abi o da bo ba se ri bo ba ye ko ri be eyin na e fokan ara yin ro ke fi nu ara yin se idajo wi pe so ye ko ri be ke kan wo wi pe ti iya e ba je iya mi nko ke eyan kan wa wa nipo kan ko ma se bayi si iya to bi mi kini won se emi gege bi oba ilu kan kiru iya bayi ko ma je iya to bi mi lomo latowo enikan kini won se eyin ero fun ara yin be ni soju be lo sugbon egbiyanju e toju iya yi o ti wa lojo ale o ale ti yin na e ni rare mi o ni soju be so ni awon eto ti a se koja moranti ti awon mama Ademoye fun mi layo ti won mu ejo sovio akinpade awolo ki won mu wa akinpade awolo fun ara won wa bi ngba kan te ba si ran ti gbogbo eyin te n tele wa te n gbo eto agbonrodun ogbeni akinpade awolo won wa bi fun ara won lori eto yi won si se ileri lojo na wi pe ibikan ile po salalu ibikan eyo meji lo wa nbe ibikan eyo meta awa ni ki won mu awon eyan wa yi lo ki won lo yanju oro yi ati gba na lati nreti teti ba gbo alo o ye ko tun gbo abo nje ki lo sele lati gba na adupe lowo olorun mama fun mi layo ademoye won wa nbi oko won na baba ademoye

0: awon na wa nbi oro ti wa niyanju ni abi o niyanju egbo mama
1: o niyanju tori o ni o amu wa lojo environmental awa awa ta si ara
2: environmental ti wo nbe se ti to su yi to su august abi ti july
1: ti august so awa wa ni o ti won sibe pe ka lo be awa lo be awa atupe atupe lori set yen dada pe ari be o sa juwe be awa lo be awa ri gi to fi se be o se gi sibe sugba amo bi to de loke awa de be awa ni atiri sugba amo bi to de loke o amo bi ti le o de loke o kan se ni sale sa awa de la wa lati gba yen o ko mo gbe ko o
2: eh ogbeni ade kaya wolo akoko iwo ati baba ade moye 5 and 6 ni kin put e be yen toru oga lo so pe e jo nsise sira ni sugbon se n to wa mayan deju deju te jo nsise sira sa lo e ke yan tun mo buje fe yi si lara e e so fa pe ile to wa ni odo wahala nbe lori re pe so kan wo wa won ta nbe ton lo meta lodo awon olupona na lo ndo rodu abi in bo le wa bade ni wa ni won le mu awon de le se le to olupona ile so yi o kan fi gisi sale re ki lo de to won mu yi de be olodun yo yin ti tawon mi o wa ba yin be pe ki le se lori ile wa ri so fi oko lo mu yi de be ti so fi o ba mu yin lo bi ka da ko e ma lo si be ko si nkan meji ju pe eyan ma wa yo yan kankan ni ogbeni akingbade awolo sofia e yoju si wa lojo mejo lori eto agbonradun ojo thursday ti mojo ta ngbohun sile ojo thursday lago mejila e yoju si wa ja mo bi ti adorun lasi teyo kan to wa le ta ni ka gba receipt re mo le bayan na de
1: ati fun lowo afun ni 15000 oni o ti ku 15000 ka fi si ko a le gba receipt
2: nda be ba ti nbo ni ojo ta so yi e mu receipt yen dani atoni mo ni ko to atana abi atana ma na ko to atoni meni e mu receipt ile ti eyo kan ye mu dani e to tu je moto ndo road ati ti odo tori walls apart ni won ona won jina sira won ona won jina sira won gidi e je ko wa jo so lori eto nbi ka mo bi te ba bade ko si pe fefe fa ni o lo je lo ndo road bo si pe meta meta na won odo pin ti ba ti gba ta n ba ti gba po te won lorun be ko se iwo nbe sugbon e mu wa de be bayi ka jo ko niyanju ati bu ati oro a mo bo se je ti yan ba le ti yanju ta na ti bowo si pe o te won lorun be ti iwe de wa lori gbogbo e lo ba tan so gbe ni awo lo a n pe yin o a n pe yin e joju so lori eto agbonradun ni glow fm 99.1 ijapo ni lo akure ni ojo alamisi to nbo baba e fe so kankan
1: mẹrin ló wà
0: bàbá
1: mẹwàá ló wà lọwọ
0: ẹ lẹ́yìn pé lọ́rọ̀ tẹ fẹ́ sọ
2: ṣé ilẹ̀ mẹwàá ló wà lọ́wọ́ ẹ báyìí
1: bẹ́ẹ̀ni
2: tó ebe ń jẹ́ ìjọsọ tẹ́lẹ̀ náà ni àwa ń tẹ̀lé
1: mẹwàá
2: ni ilẹ̀ mélòó ló wà lọ́wọ́ rẹ̀
3: mo ti wá ń lọ síbẹ̀ ní ìjẹ́rin ìjẹ́rin mo lọ síbẹ̀ fúnra mi mo ti ní last week thursday ó mú wa lọ síbẹ̀ ó ibi náà kò mú wa lọ síbẹ̀ ó ní àjọ lọ síbẹ̀ gbà tí a wá ní afẹ́ débẹ̀ ó láwọn ọmọ ti dé ó wá ní kémi lọ síbẹ̀ mi wá lọ síbẹ̀ mo wá rí bẹ̀ pé ó fi kí síbì kan lọ báyìí kò ṣe ojú mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ẹ̀ ó ṣáà ṣe ẹ̀yìn nìkan a wá níbi olóde níwá níbi olóde níbi kejì aṣáàrí pé a ka igi mẹ́ta tó dé tó dó so pàtó wá ka igi mẹ́ta a wá ní ó yẹ ká ma breath àti
2: lẹ́ǹtì
3: but a rí breath báyìí mẹ́ta a rí lẹ́ǹtì mẹ́ta pé ó yẹ ká rí lẹ́ǹtì mẹ́ta pé ibi tó dé wá ká má lọ wọ ilẹ̀ nílẹ̀ ó wá ní ọjọ́ kejì òun á lọ bẹ̀ òun á lọ bẹ̀ a wá bẹ̀ sí pé
2: gbé
3: kọ́ọ̀lù mọ́
2: kọ́ọ̀lù dẹ̀ rí
3: ma ríǹgì ló ibi tó jẹ́ ká wá
2: nìyẹn. Abana
4: mo sọ ní ọjọ́ kan pé ẹnìkan wá ń dáhùn ó wá pè mí ó ní báwo ni mo ṣe sọ̀rọ̀ sí sọ̀fí ọ̀bẹ mo ní kínní ó ní ṣe bí ọmọ sọ ni kó gbogbo bá ìyá ẹ̀ nígbà tá a sọ pé ẹnu sọ̀fí ọ̀ yìí dùn pé kó mú wọn dé orí ibẹ̀ ń gbà yẹn àlàyé tó ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ṣúgà lẹnu ẹ̀ wà ń gbà yẹn ẹ wá wo ibi tó já sí o ko si ona ko na bayi baba osuku sowo won ojo ti o ba di pe boya survey won wa tabi kokan be to ba soga won la lo fejo tun pe ko ma ko ere ba awon yoku to ku ko ma ba di pe ondo state ninu awon survey ba kan ni won ri tori pe ta ba bere si soro ta ba ka iru inu iru abaje ta ba bere si so pe survey bayi survey bayi survey bayi o sele si mi sugba to wa wele bayi to mu won to je pe karakata leyin mejeji bibele ti pari oro oni ara ile ni lo ta ni oni inu mi baje nitori pe ada
2: eniyan
4: tori pe ironu won lojojumo ibi
2: ni
4: ri bayi o je ton be o tun wa da won ni pe ko saye pe ke tun je omo baba a se nreti survey ka ma ti soro jo lori e gba ta bayi re amo kan ti to baba jade a ma so yin oloto
0: ogbeni akin pade awolo awon jogbon ti dasi oro yin won ti soro sugbe yi to se koko ju nbe ni pe niwon igba to je ise yi le fin jeun to je ise yi le fin po aya te fin po omo esi nfe ke tubo ma ni lo siwaju nipa ise yi emi a pa aro wa kan si yin iyen ni wi pe gbogbo ise te ba nse e je ki oruko yin ko je koko lokan aya yin e je ki oruko yin ko mo mu loroko aya yin pe to oruko mi o gbodo baje oruko to ba ti baje abuku lo ma mu ba n to loruko ni gbogbo bi to ba lo oye yin ti e ba ri poruko yin wulo fun yin e mo yi odun te fi sise e mo yi odun te tin da bobo ko yi mo mo pe bi akin gbadu o ba joko baba yin awo la joko baba yin e si tin di oruko yi mu lati opolopo odun seyin e mo wa se debi ti o ko ya ti ara ti talabuku tori mo mo pe yin ni kokon lo njoruko yi e ma je ki ere ko taba oruko yi lati odo yin awon ti won je na ko ma di pe gbogbo bi ti won ba de won ma ti ara yin tabuku won e dakun tori olorun ogbeni akin gbade awolo gbogbo ọgbọ́n tí ẹ bá lè dá ohunkóhun tí ẹ bá lè ṣe kó tó di pé a tún ṣe ìgbohùn sílẹ̀ ní ọjọ́ àlàmísì tó ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká mọ ibi tí ẹ bá ọ̀rọ̀ yìí dé kì í tí ẹ ṣe pé ibi tí ẹ bá dé ẹ jẹ́ kó níyanjú ẹ jẹ́ kọ́rọ̀ yìí níyanjú kó tó di ìgbà náà tí a bá máa rí yín ní ọjọ́ àlàmísì tó ń bọ̀ ṣe ló yẹ kínú wa ó dùn sí yín ka gbosuba kare omo luabi ka gbe fun yin nitori na mo paro wa si yin ni ati le da yin lejo ati le soro buruku si yin sugbon nitori ise te fi njeun nitori awon omo yin to wa lewe nitori aya ti eni ti won ka kiri ti won si nlo oruko yi e mo je ko baje ẹ já rí yín ní ọjọ́ àlàmísì tó ń bọ̀ ojú òní ti gbogbo wa màmá àti bàbá adémọ́yè ẹ jẹ́ kí a sì ní sùúrù díẹ̀ sí ẹ ti wá síbí ó ní ẹni bá ti sáde ọgbà ńlọgbà máa ń gbà ó ti di dandan ń gbà ẹ ti wá sórí ètò agbọ̀nrọ̀dùn ọ̀rọ̀ yín á níyanjú lágbọ̀rọ̀ ọlọ́run gbogbo ẹ aforítì aforímù síbì kan láìpẹ ẹdẹrẹrìn ayọ ṣùgbọn tó kàn ń máa ń fún mi ní kọnsáì ni pé bí ọrọ ìbá níyanjú báyìí gbogbo owó tẹ fi ń gbọkadà ọgbẹni awọlọ ní fún yín.
2: mọtò ni a máa gbé wá.
0: àbí
2: ọjọ òbíṣọ kí wọn tiẹ ti ń rílẹ làwọn wà áfítà torí gbogbo ilẹ yìí náà kì í ti pa àǹgangan ló tún ní. Ana ba mo yan get e abi be ko awon ni merin won ni mefa nbi kan won ni merin kan gbogbo e ni order ma to ro so nbi ba to ni mo yan lona lon pe se bi mama e so pe ohun ti nile merin kan lowe oni be ni ko so ko ji yen ti mefa ti baba so ko ji yen eh oluwa ran wa lowo e temi kan mo ni pe egun tin de bi ati yo o tin dun hun bai yo yo tan e ba tan pe le ti wa lo lo le wa londo road le de wa ni odo njo to ba ti fe lo sibe eni o pe wa dani tabi ke pe wa dani iyan duro dada ju pe kokan lo bai ko lo bai ko mo ti fi gisi bi kan lo wo kini je be lori ile bi te yan mo te tele eyin na ti e beru be ba ti lo eh olorun ni yan ni je pin wa
1: amen
2: e si kogun akoyo tomo to lohun gbe yin la go olopa olorun mo ko yin yo
1: amen
2: eh olorun mo ja se legba to tun ni
4: gbelu e mo mo
2: eh to ni lulu lady ni enu e lo ko si yen onu oba ti en be so e ma binu e ma ri be le kokan ni ma ri be le kokan sugbon e je mama se wa di doju ami ma ti ti se nkan ale le ni ruku mu kikan te ba gbejo wa e da soto e da sosi e wo ko doro be ti beli so niyan oni e wa de gbogbo daju ke dede ti si otito be mu ma dale si bi kan se wa de pe ka ma gbara wa loju ka de pa nko an lo ko olopa wa eh so da be babun baba ti elu aluki aluki e ti e bere yen wo sugbon baba ni sakara rada to eh mo ba ti ri be en e gba loju to loju odun ki wa ni won fe so si eh so ba ri yen se je niyan oluwa yo ran wa lowo so ejo e ba kesi akigbade temi na ba se wo number re ta ba ri ka tun pe ko le tete da wa lohun ko wa sori eto ka wa jo lo so ndo road gbogbo nte ni yo se la ni osu
0: ati odo
2: osu kan na lo pe osu ka bo osu meji na lo pe nba pe wo fi ni yanju gbogbo re titi koja lo bayi ori pe ben ba ndajo bo da odun kan odun kan pe bo odun mewa nbo wa kola so nte yan ma ro niyan ma se gba ma sawo ma se kuku baba sasun bibeli ni ko ma so pe ti olorun ba je ko fi toluwa saju lai fi toluwa saju ogbo e aso ba nta emule mo foni o eseun
0: ajan je won yin ojogbon mi ojo ni tin ogbeni akinpade awolo to oro nu won odowo yin o ese re ko dara asiko ti yin le waye baba to lo ko won ti lo eyin lo lowo e ma je o baje baba akomo lafe ojo ni joka baba akomo lafe ojo e dakun eyin ti e ba mo won e ba so fun won pe e gbo ko won lori eto agborodun ni glo fm lori oro ogbeni godwin oshare daddy patience ti awon lawon wa ni dafok area ni joka lakure lori oro o sele ko sele baba olorun abuku fun yin olorun a pese fun yin inu 160 es 100 kilo wa kila wa le so po de ti ogota to ku wa tun di isoro lati gba yi wa baba edakun tori olorun agbalagba ni yin agbalagba gidi gan eyin omo baba komo lafe ojo ni joka eyin te je omo won te se n gbe eto yi edakun e mo je ki nkan kinkin ko tapo sala baba yi ona kona e ba wa wa eyi to ku nu owo yi fun ogbeni godwin daddy patience en ti o ba tu fe kayo ola ma
2: di sate mo sa ni
0: be ni
2: wa mu su ti e le su ro ye ka se kana
0: be ni o
2: se ri arin ye gan 100 akoko gan eni kana lo sare ri bo won lasiri
0: abi o
2: ye na nbere e bayi so awon da nse le ri pe ki gbo na ni yo jade eni so fi yen bo won lasiri do ki yen se tori eto se se pe won mara to je ko sare se pe awon fe ko ko won jade bo se njade yen iyen lo be en na wa to pe mi pe to kini yo mo ti bo si bi o se ko ri o mo worry e ku mara te tele na ni
0: abi
2: oluwa dede ran lowo so baba oro re lo de enu ẹja ìtìwá nǹkan ṣe sí i

0: ta ba fi nkan se nkan asiri e je ko wa lasiri ta ba de fi nkan se nkan se bonkele abi
1: abi
0: so na asiri ati bonkele ati
1: gbogbo
0: so ba se nfi oju agba la fi gbogbo nkan won yi pe e to ti wa over 90 ko si bi ton sa lo ko si bi ton lo sugbon ki ko ni nkan te lowo la koko lo ni yi o ama so bo aba ma gbe ko ko mo na yan se mi aba pe eyan ba pe 1 million ko lo gbon fe lo gbe pastor e mo gbe aba gan na o le san o e na ti won so na ni o ni so pe ga ti tori e lo ko won o ni fe ki ja o ko di ja so osare toro na o ye pe e mo binu sa fokan bale pe gbogbo a niyanju pelu ori ofe olorun n ti mi le so ni arin eni ki baba ko mo lafe ojo tin lo o tin peju o tun tin peju e ma je ope to bayi o tin peju e ja ti wa nkan sisi
1: ebi na fe gba baba la mara
2: agbalagba ni sugbon awon omo ni ma te ni ma
1: ni ma
2: paro wa si ka awon omo sanu baba o ma de pe won wa fe oruko won eni ti o to kokan wa nyi nle ninu oruko
0: an dan so pa mo ni pe awon tun menikan lo bi lekan so ko ko wo sa fi le jade loje ka awon ye ka awon jade mo so ma tun meni e lo be o na tun da pari osu e pari osu na tun te pari o
2: o ni de ye aja ke awon omo na ko gbianju eke loni ibanujo ni wole wa o oruko wo da ni baje ejo baba dagba ke se ni ta le won le ya won ta le soro si te won ba ru da owo yen gan po ju yen sugbon yen ko ni pe ko hun yo te okuro nbe ba yen ile to ku boya won ti fi ji ni amo sugbon ile to se pataki eni ti o le po loju yi ko ma le pe oro e se ba kan tori ti oro yen ba n de bi kan ba ya ta ba wa na ani se bi awa ni o je ko hun se fe lohun ani o ni o je ko se bayi ton ba tin pe kini ta ba pere aja to pere koko ton fi se baba

0: ba n de bi kan ba ya ta ba wa na a ni se bi awa ni o je ko ko un se fe lohun a ni o ni o je ko se bayi eh ton ba tin pe kini ta ba pe re aja to pe re koko ton fi se baba olorun aran yin lowo eyin omo baba olorun ala ya ma gbowo yin ga
1: ejo
0: baba ko la fe ni joka
1: ejo la ni o
0: ejo ma joka en ti o ton kankan owo ti o ton kan oni kaka ki aso egbe wa ko gbe eyan chubu eya fe tu pa ya bo ra kure eh amese ya so danu ejo tipo to oro ta fi ti pe olopa ti o mo kankan to se ngbe popo an to se dari eyan to fowo dari e ki n sa ara e ejo baba olorun a pese fun yin o ese oloto
1: ese nseun eyin osogbon mi pastor Emmanuel Erin Folami ni te ibere eto yi ẹran ti pe eyin gangan ni ọgbẹni Godwin mu ọrọ ẹ wa bi
2: ọrọ ẹ na lo sin je lẹnu lọtun la
1: ehn o ko yin gangan ni won da lori eto yi eyin le wa ta mo baba komo la fe ojo pawon lo ni le eyin le ba won ra e dakun ngboro si ti ri bo se ri yi pastor Emmanuel Erin Folami mo fe ro yin o ba ni ogbon te le ba wa da si ko wo okunrin ko te lowo
0: o ye pariwo yin
1: o ye pariwo ntori eyin gangan lo n pariwo n gbogbo igba ba kan so pe awon asan wo e fun ni gan to n daruko yin yi bibe otise olorun adura wa si ni pe ka gbo ijo olorun to bo ma gberu si sugbon e dakun ko n te ba le se pastor Emmanuel Erin Folami onko n te ba le se e ba wa gbiyanju e ba wa se e je ki oro owo yi ko kuro nle
2: ore oni debi
1: abi o
2: ka na ni le kan ni le lori nle se
1: nle se abi
2: ba mi ko ri be mo baba legun eni ojo ti o ba de jo mo ko se ti mu yan si e ba wa wona bi owo sa ti jade
1: abi
2: ki o sare wa la lafia
1: abi o
2: iyawo e na dake ati egbon kan lori ti iyawo na mo iya patient bo ba te lo fe mo yin oni pe in to da yin po cause for bebu patient wa nbe se patient ni
1: patient
2: abi owo ni nbe
1: patient
2: tori ke mo lo mo pe patient ah to wa lori dupo la
0: ise na wa pa la
2: o to

0: alu arowo se to ba ni court arowo na to ba ni pe ko je o senu ara e ko ni geun owo ye de wa nbe awa ma fowo kan apo awa ma fowo kan gugu e e je ka sanu ibanu jo
1: to wa loke ijebu e gba
2: 165305
1: e seun eh ti o ba da bi pe eyin na olorun fi anu si yin loju e fe se iranlowo fa won ti adaruko won yi asuwon ti e le fi owo ranse si 80 lo bere 37 tele 16 tele 53 tele 05 tele 80 37 16 53 05 kunle adebayo lawal e ba ninu oruko to wa nu account na mo dupe lowo ayo
3: Le se Glow 99.1 FM le ngboye atori to seto kidomu domu torin le dododo pelu awon ojulowo eto ati royin ti won manipulate pelu awon asobu asore bi aso segbe gbogbo ba won current affairs ba se ri gangan le se ma gbo lai sale mo afamo abumo ati ayokuro Glow FM yi ma gba yo ewo radio amilu titi to kari aye leleyi sa oya ma tesi waju kidede o ma glow papo papo be
4: Igba irawo ko le mole to supa. Ade ori oki ojo teyekeye. Glow 99.1 FM akure agbaletu.
5: The pillar of plantar redemption ministry
6: aka kokoro agbara
5: gbe ipade solution hour
6: ma waye ni gbogbo ojojo tuesday
5: ti ape akole re ni
6: solution hour

0: lalu barika te ngbo ni ojojo monday ago 4 abo si ago 5 on glow 99.1 fm ni ijapo ni ilu akure ondo state akiyin kabo eto yi ni abala meji ni eto igbewo abala akoko ile ise iranse ni akoko ke ma gbagbe pe ile ise iranse the pillar of planters redemption ministry lo se agbateru eto yi lati ile ise iranse kokoro agbara abala akoko ni e ti ni anfani gbo oro itusile oro iye ti olorun fi ran baba kokoro agbara si aye yin gege bi won ti ma nse ni osose e ti mo won lana ko to di oni leyin na leyin anfani ati baba soro live and direct ki won to kuro lori eto bo ni nte fe bi won ma o ba yin tan imole si akiyin kabo lekan si oruko mi ni evangelist babuni aki gbogbo osise ile ise radio tan bo lowo yi glow 99 fm olowo button wa yusuf okuse e ba ngbe soke loke lohun
1: Redemption Ministry.
2: AKA Kokoro Agbara.
1: Gbe ipade Solution Hour.
2: Yo ma waye ni gbogbo ojojo Tuesday.
1: Ti a pe akole re ni
2: Solution Hour.
1: Waka

Oba mi o tobi tobi orun o gba mo o tobi tobi aye o gba mo o wa fa aye sapoti ti sere o la se npe la terere rere rere ojoku orun o ya ara san orun o ya o so mi okun lo salalu o so mi osa o lo salalu o gbe nu okun yibon kan be si o o wa ni ina la ina ojo laso la se npe ni ekarin ninu ina ileru oba awon ba oba awon ba oba awon ba oba awon ba eru re nba mi tabare ni dudu won ni aworan eledumare ni tabare ni pupa won ni aworan eledumare ni tabatun wari afi won ni aworan eledumare ni tabatun wari rara won ni aworan eledumare ni eru re nba mi o o to

ma to mi ba o a to ro gbija a to fi se ogun ran o eru re to ba o eni to fi sele so esteri dayaba eru re to ba o eni to fowo agbara gba israeli lowo farao eru re to ba o a pe soro a tete soro.

Praise the Lord. Hallelujah. E je ki agbadura ni oruko Jesu. Ni oruko Jesu. Mo wi ni igba keta pe ni oruko Jesu. Oluwa Olorun agbe yin ga tori pe yin ni Olorun. A se yin lo ba won ba tori pe ko yipo yin pada. Okan ni yin lana loni ati titi ayeraye. Baba e se, omo e se, emi ma e se, Oluwa gba ope wa. Ope eyin Ola ti agbara la mu wa, emi mo Oluwa se ni tewo gba. Awon ise wa Oluwa dariji wa bi ati fikale si lati gbo oro Olorun lati keko nipa Kristi Oluwa fi oyi oro re ye wa ateni ti o so ati titi o gbo Oluwa bukun wa ni waju re nipa oro re so wa di alabukun fun ogo ni fun oruko yin Jesu Kristi Oluwa wa amen amen amen ni oruko Jesu praise the Lord mo ki gbogbo awa omo Olorun wi pe akule bi mo tin kiyin pe e ku ile na ni mo tun pada kiyin pe ka abo sori eto yi gbogbo ala mo eto yi eto na ni wakati ominira so ti a ma nse ni gbogbo ojo mejo mejo iyen ni ojojo aje every Monday ni agogo marun abo irole si agogo mefa ati wa lori eto yi loni na niyen eto na si dale oro Olorun bi bara wa soro Olorun fifi oye oro Olorun ye wa ki aye wa ki o le ni ituma ti ko ba ti si oro Olorun ninu aye wa awa ko si ni ominira bibe so pe o ni oro re ni so ni di iye ara ko ni ere kan so oro Olorun emi ni ominira si ni pelu eni ti o ba nsoro na ati awon ti o gbo ni o wa ni ominira ki Oluwa ki o ran wa lowo ki lohun ti a fe soro nipa re loni e ma gbagbe o oruko mi bi mo ti ma nje na ni Prophet Estee Samson Taiwo Adegoke so lati ijo United Apostolic Church of Christ Rock of Fire gbogba tin ba ti wa lori eto yi mi o wa lori eto fun ijo United Apostolic Church of Christ Rock of Fire nikan mo wa lori eto yi lati je asoju gbogbo ijo osokan ni agbaye that means United Apostolic Church of Christ worldwide nigba tin ba si ti wa lori eto yi fun ijo osokan nitori ijo osokan yen

amen le kan si oruko temi ni Woli Samson Taiwo Adegoke kilo on ti a fe soro nipa re loni ohun ti mo a fe soro nipa re loni e je ka ko wo bi ti a ti mu ese ayoka wa e je ka koja lo sinu we Matthew ori karun e je ka wo ese kejila si ese iketala nibe iwe Matthew ori karun iwo na le gbe bibeli re ko ma tele mi be ati nlo yen ka jo ma wo iwe ire Matthew ori karun e je ka wo ese kejila si ese iketala nibe e ma yo ki eyin ki o si fofun ayo nitori ere yin po ni orun be ni won sa se ninu bini si awon woli ti o tin be saaju yin ese iketala eyin ni yo aye sugbon bi yo ba di obo kini o fi modun koni lari mo bi ko se pe a daanu ki o si di temole ni atelese eniyan praise the lord so ohun ti mo fe so nipa re loni mo fe so nipa iyo mo fe ba wa soro nipa iyo mo fe ko wa leko nipa iyo hallelujah ohun ti bibeli so nbe na niyan e je ka ese keta la yen o ni eyin ni yo aye awon wo ni yo aye awa omo olorun ni yo aye awon wo ni yo aye awon ti o faye won fun christ ti won si ntele awon wo ni yo aye awon ti o ko eko bi ati nba eniyan gbe ni alaafia awon wo ni yo aye awon ti o ko bi ati ran eniyan lowo awon wo ni yo aye awon ti nko bi ati nra eniyan lekun kin se awon ti npa ni lekun o sugbon awon ti nra ni lekun iru awon be ni a le pe ni yo aye jesus ba wa soro nibi o ni eyin ni yo aye eyin ni yo aye yen won ba mi soro wipe emi ni yo aye eyin ni yo aye yen won ba eyin ti en wo mi soro wipe eyin ni yo aye eyin ni yo aye yen won ba eyin ti en gbo mi soro wipe eyin ni yo aye ese keta la yen gbo ti o so le kan si eyin ni yo aye sugbon bi yo ba di obo kini o fi modun koni lari mo bi ko se pe adaanu ki o si di itemole ni atelese eniyan praise the lord so won ba wa soro wipe awa ni yo aye e je ka wa wo kini yo ise wo ni yo nse ah bawo ni yo ti ri eyin iya wa nile gbogbo yin le mo ti a npe ni yo e si mo ipari biribi ti yo nko ninu aye eniyan ati ninu aye ohun jije wa ari opolopo eniyan ti won kin je magi Benny, o wa dada asiri awon kan ti won ti en je kori awon kan ti won fi awon eroja tan fi nse be lati je ki obe odun yen be ni looto ni sugbon nje ati ere ni ti o kin je iyo mi o gbagbo wipe o wa ti o ba wa je pe o ma lagbara lati ri a le ri awon ti kin je iyo pupo ti won le fi iyo kekere si on je won sugbon eni ti kin je iyo rara won o ma soro lati ri so agbara ti iyo nini yi jesu wan ba wa soro wipe ka je iyo aye ise wo ni iyo nse ninu onje o ma mu onje dun ni praise the lord eyin baba wa nile mo so nigba ti a ba de ori tabili ti a fe jo nje ti omo wa tabi iyawo wa ti o ba wa fun wa ti o nje yen ti ko ba niyo a o soro a kilode to nje yo niyo bayi a o soro nipa re ti a ba si de onje ti iyo ba poju nibe a o so wi pe iyo ti poju ni onje yi sugbon ti a ba de onje ti a ri pe iyo re moderate iyo ko salai to ko si poju a o ni so nkankan a o ma fi ayo ati dunu jo onje wa lo hallelujah be na ni oluwa ba so wi pe je iyo aye won ba mi soro won ba iwo na soro wi pe je iyo aye laarin awon eniyan re je iyo aye e je ka wo nti iwe chronicle so fun wa iwe chronicle ori iketala e je ka wo ese karun nibe Chronicle, 2 Chronicle chapter 3, chapter 13, 2 Chronicle chapter 13, verse 5. E je ki agbon ti o so, ko wa toki eyin ki o mo pe Oluwa Olorun Israeli fi ijoba lori Israeli fun Dafidi, lai lai ani fun ati fun awon omo re nipa majemu iyo praise the Lord. Se agbon ti a so be yen, nibi ti iyo yen ti o lagbara de Bibeli so pe Oluwa fun Dafidi ni majemu ijoba lori Israeli ati ru awon omo re nipa majemu iyo ki lo nti a nso nipa majemu iyo ni ohun ti majemu ti ko le yi pada mo ohun ti ko ti gbogbo nkan ba yi pada ko le yi pada praise the lord eyin na mo nile nigba ti isu ba to ba yi ara pada isu adiyan bi agbado yi ara pada yo di eko praise the lord sugbon ko si nkan kan ti iyo fe yi ara pada lati da iyo na ni iyo o ma je ti iyo ti e ba da sinu omi yen ti do mi iyo bi e da sinu yepe ni ba fi yepe na serun yepe yen ti di yepe iyo so ma je mi iyo ni ma je mu ti a ko le yi pada rara iwo ti o n gbo oro mi loni oro jade lati enu mi sinu aye re ma je mu ogun la bi ma je mu iyo ma je mu ola bi ma je mu iyo ma je mu igbega bi ma je mu iyo ma je mu alafia bi ma je mu iyo ti a ko le yi pada oluwa ko ni pelu re loni ni oruko jesu so bibeli so fun pe oluwa ba dafidi baba wa da ma je mu yen a wa fi ma je mu yen we ma je mu iyo idi niyan

wipe gege bi iran isisin yi a ko ijoba Saul debi kan ijoba re dopin opopolopo awon ijoba eniyan ni o dopin sugbon ijoba David ni ko ni opin nigba ti a ba tin wo ijoba David wa titi a ba wo daada a o de ori Jesu Christi nla se npe ni Jesu omo David sugbon a ko ri enikan kan toka si pe lagbaja omo Saul so ijoba Saul je ijoba ti o lopin sugbon ma jemu ti a fun David ma jemu iyo ni ijoba re ma jemu iyo ni a fi bada so iyen ni ohun ti ko ni lopin ti o ma wa be titi lai lai idi niyan titi di isin yi ni ma jemu David si wa nbe nigba ki gba ta ba ti npe Christi omo David a je pe ran ti ijoba David niyan oluwa yo ran wa lowo e je ka lo sinu iwe awon oba keji second king so ni oluwa wa so fun wa pe ka je ka pe awa ni yo aye ka ma je ki yo wa o di obu iyan ni wi pe a n ba emi ati wo soro ni bi gbogbo ti a ba wa e je ki a gbe igbe aye iyo nbe iyan ni pe ka je adun fun awon eniyan ta ba n so wi pe eyin ni yo aye iyan ni pe eyin ni adun aye e o gbodo je ikoro omo olorun o gbodo ma fa ija omo olorun o gbodo ma pa yan omo olorun o gbodo ba ye alaye je ogbo olorun o gbodo ma jale ati awon nkan be praise the lord o ni eyin ni iyo aye e je ka wa wo die lara ise ti yo nse iwe awon bakeji e je ka wo verse 19 to 22 nbe o ni awon okunrin ilu na si wi fun elisha pe that is the second king chapter 2 verse 19 to 22 awon okunrin ilu na si wi fun elisha pe kiyesi itedo ilu yi dara bi oluwa mi ti ri sugbon omi buru ile si sa verse 20 o si wi pe mu awoko to tutu kan fun mi wa si fi yo sinu re won si mu tan wa oun si jade lo si bi orisun omi na o si da iyo na sibe o si wi pe bayi ni oluwa wi emi se awotan omi wonyi lati yin lo ki yo si iku mo tabi asale verse 22 be ni a se awotan omi na titi di oni oloni gege bi oro elisha ti o so oh yes ile yi akoko yi ile yin omi ilu na koro ile sako mu esore jade omi o se mu iwon ba awon ton fi roju mu se ni won mu ti won nru hallelujah keyan ma mo mi ko tun ma fa juro se be mo bo se ri ngba eyan ba mu agbo so se ni won mo mi tan fa juro ile ti sako mu esore jade sawon ara ilu yi oni kudanu bayi sugbon nigba na ni oluwa ba woli olorun soro wi pe mu awoko to tutu kan fi yo sinu re koja lo si orisi omi na ki o si da yo na sibe oni nigba na ni o so kini ise wo ni yo ife se oni mo se awotan omi won yi lati oni lo omi ki yo koro mo ile ki yo si sa bibele pe oni be ni a se awotan omi na ati ile na titi di oni oloni so awon kan won yi jesu wa so fun wi pe eyin ni iyo aye iyen ni wi pe nibi gbogbo to ba belong si je ayo nibe mu ikoro kuro nibe mu iku kuro nibe praise the lord o gbodo je omo olorun to n ba ye alaye alaye je o gbodo je omo olorun to n gbowo olowo o gbodo je omo olorun to n kole onile o gbodo je omo olorun to n pa ni eleni o gbodo pa yan lekun se ni ko ma wa bo o ti re ni lekun o gbodo se ku pe enikeni se ni ko ma wa bi awon ti o ku ti o ti di alaye awon ti ise won ku bi o ti di alaye awon ti ile won ti ku bi o ti di alaye awon ti aran oni yen so gbodo je iyo nigba ti jesu so pe eyin ni iyo aye nibi ti adeka yi woli na da iyo si orisun omi na omi ti o koro kokoro mo ile ti o nsa ko sa mo so nibi gbogbo ti eyin omo olorun ba wa la gbodo ma ri apere wi pe eyin ni iyo aye nibi ise eyin e gbodo je iyo aye ni ile yin e gbodo je iyo aye lodo awon omo baba omo iya yin e gbodo je iyo aye laarin adugbo yin e gbodo je iyo aye ninu ijo olorun ti e wa e gbodo je iyo aye ni jesu se nso fun wa pe eyin ni iyo aye o nso fun wa pe nibe eyin ni iyo aye a gbodo ma lepa lati so ohun ti ko dara gbogbo di ohun ti o dara oluwa nso fun wa pe eyin ni iyo aye iyo yi ni a si da sile ti o se awotan ile na omi ilu na kokoro mo be ni le won ko si sa mo oluwa na ba wa soro wi pe eyin ni yo aye iyen ni pe ise ti yo yen se ni eti odo yen bi o ti mu ikoro kuro lara omi yen ti o si so ile won di ile olora be na ni oluwa n fe ki a ma se e je ka wo itan iranse kunrin kan ninu we luke ori ikewa luke chapter 10 e je ka wo verse 30 to 37 ni isele yen ti sele 30 to 37 ni a o ni le ka gbogbo re tan a pokunrin yen ni alaanu ara samaria praise the lord nigba ti awon okunrin kan o bo sowo olosha awon olosha se ni se kuse kiye si mo fi e je ka wa wo bayi e je ka wo the book of luke chapter 10
Luke chapter 10, let me start from verse 30. Jesus sit down, o si wipe, o kuni kan, ti Jerusalem sokale lo si Jericho, o si bo si owo awon olosa, ti won gba ni aso, won sa logbe, won si fi se sile lo nipa ni apa ipatan, verse 31, ni alabapade, alufa kan si nkoja lo, lona na, ni gba ti o si ri, o koja lo ni iakeji. Be na ni, ni omo lefi kan pelu nigba ti o si debe ti o si ri o koja lo ni iakeji sugbon ara samaria kan bi o tin re bo tin ri ajo o debi ti o gbe wa nigba ti o si ri anu se o si to lo o di logbe o da ororo ati otin wine si o si gbe le ori eranko ti o fun ara re ti o si mu wa si lero o si nse itoju re so awon kan won yi ni olorun fe fun aye wa ninu awon eniyan won yi ta ni yo aye ninu won alufa kan koja ori eni ti asa logbe ti apa lara ko le ran lowo o gbegbe re lo omo lefi na awon lefi ni awon omo ile igbagbo won koja nibe won ko le ran eni ti asa logbe lowo sugbon okunrin kan wa ara samaria o n koja lo ti e lo ba gbe gbogbo ju egbo re o ya ba faso fi o nu eje re kuro o clean ni re o da nkan ti o le da eje duro si o wa ri pe this is not enough pe leyi o to nkan o si gbe lo ile iwosan pe ma toju re o sanwo re tani yo tani o je tani o ja si yo ninu aye okunrin ti asa logbe yi ohun ti a nso niyan ojulowo ohun ti olorun fe fun aye wa niyan bi a o ti gbe igbese lati je ki ohun ti ko dara ko didi dara ki n se pe lati ma ba nkan ti o dara je ki n se ke eyan o fo church boju ko ma sise ibi hallelujah so jesus so pe eyin ni iyo aye o wa so fun wa pe ti iyo yin ba di obu ki lo ohun ti a fi mu odun oni ko si mo oni ko ni lari mo so fun wa lekan wi pe iyo je ohun ti o ma mu nkan dun so gbogbo igba ta ba tin gbe agbe igbe aye wa e je ka ma gbe igbe aye nkan ti o je ki nkan o dara si lawujo ti o ba wa igbe aye ti nkan yo fi dara si nje mo pe lomiran o ti e ko ti ohun ti mo so yo ye be lomiran bi o ti bi on bon bon ori ladugbo ko se ni to mo pe won ori e lomiran tan o ba ri ninu idile ko se ni to mo wi pe won ori e lomiran bi o ba wa church won ti e mo pe nikan o wa church nitori pe igbo wa nbe gan na nse lo nda beru ani nigba miran tan ba npe tan ba nse ipade nibo miran ti enikan o ba wa won o si tun ma dupe pe oluwa o ti e se lagbaja o wa ka ni po wa nibi ni ba iba ti da biru hallelujah sugbon enikan wa ti o ba wa si ipade tabi ti o si church ti o wa si awujo kan gbogbo eyan to won be ni o ma bere lagbaja nko lagbaja nko enikan si ma sare jade a lo ma pe a ori yin se ko si titori wi pe o je adun ni awujo yen titori pe o je iyo ni awujo yen awon eyan si ma nferan ohun to dun dara dara so that is why Jesus so fun pe iyo aye ni eyin je o bi iyo yin ba di obukila o fi mu dun ounje ti ko ba ti ni iyo ko le dun iwe job ori kefa ese kefa e je ka wo ohun ti iwe job ori kefa ese kefa so fun wa a le je ohun ti ko ni adun ni aini iyo tabi adun wa ninu funfun eyin o so fun wa bayi pe nje a le je ohun ti ko ni adun ohun ti ko ni iyo nje enikan ninu yin le si ounje lai ni iyo ko ma je ko dun lenu re be ni je gini ori be ni je gini ori so be na ni ni awujo bi ti a ba wa e je ki awa na ki a je adun ni be ka je adun ni be ki gbogbo eniyan mo wi pe enikan wa nibi ki n se pe ka awon eyan ko ko wa laarin awon eyan ki awon eyan ma gbiyanju kan ma fadura ran olorun pe ko olorun mo je ko wa loni abe mo pe iru re n sele ninu agbo ile idile miran tan ba n se ipade won ti ma gbadu olorun ma je ki lagbaja o wa olorun ma je ki tamedu o wa won o ti ma gbadu abe ni church tan ba fe se nkan to yo dara won o ti ma gbadu pe olorun ma je ki lagbaja o wa tori won ko ma doju gbogbo re bole ni isin o ma doju gbogbo re bole ehun kin pe yo ese kin sin pe boso ole so bibeli oran wa be bibeli so pe yo aye ni eyin ibi kibi ti e ba wa e mu ibi ti e wa e je ki o dara e je ki o dun e je ka wo isele to sele ninu we ise awon apostoli ori ikesan iwe asa apostoli ori ikesan e je ka wo ese ikokandini adota ese ikokandini adota ise awon apostoli ori ikesan e je ka wo ese ikerindini ogoji I mean ese ikerindini ogoji that is act of apostle chapter 9 verse e je ka wo starting from verse 46 or 36 36. Answer ni bi e ma gbagbe o se awon apostoli ori kesan starting from verse 36 act of apostle chapter 6 chapter 9 starting from verse 36 e je ka ko ka wo de sale die answer ni pa okunrin kan ti a npe ni doka won ma npe na ni tabita praise the lord
bibeli e je ka sare wo omo nkan si wa ni jopa ti an pe ni tabita ni itumo re ti an pe ni doka obirin yi po ni ise ore ati itore aanu ti o nse e je ka wo omo obirin ti an so nipa re yi oko oruko re a ma je doka won si ma an pe ni tabita to ba je awa yoruba la fe pe doka yen a o pe ni dokasi hallelujah so bibeli so pe oni obirin yi po ni ise ore that is act of apostle chapter 9 starting from verse 36 praise the lord so wa so verse 7 o no se ni ojo won ni ti o sha isan o si ku bibeli so pe obirin ti an so yi lojo kan o sha isan o wa ku e ma gbagbe bi ti a ti bere o won ni obirin yi po ni ise ore ati itore anu ti o nse se ri ise ore ati itore anu yi lo so di yo ni awujo yen ni community yen praise the lord so wa no jo kan o sha isan o wa ku be ni gbogbo awon eyan wa bere si ni sokun won po won rere ekun e je ka lo si verse 39 peteru si dide o si ba won lo nigbati peteru si dide o si ba won lo nigbati o de o wonu ile lo si yara oke na gbogbo awon opo si duro ti won sokun won si nfi ewu ati aso ti doka da han nigbati o wa pelu won praise the lord nigbati o debe won ba si pariwo won sekun won se gbagba ti apostle peteru ma debe ki lo sele gbogbo won ba si se aye won ti baje o olore won ti lo o alaanu won ti lo o igi tan feyin ti lowo yi o gbogbo awon oro won yi ni won so ki lo sele bibeli so ko ni awon opo ti o wa nibe won ba si aso to sira fun wa leleyi opo miran ohun lo ra aso yi fun mi so awon kan won yi lo n sele so dokas wa je iyo o je iyo ni ilu yen saarin si awon eniyan na peteru wa wo pe ah ko ye ko loore o ku ko ye ki iyo yo di obu praise the lord hallelujah verse 40 sugbon peteru ti gbogbo won sode o si kunle o si gbadura o si yi pada si oko ni tabita dide o si la oju re nigba to si peteru o dide joko verse 41 o si na owo re si o fa dide nigba ti o si pe awon eniyan mimo ati awon opo o fi le won lowo ohun to je ki tabita kuro ni ipo oku ohun na ni pe o je iyo aye o je iyo aye o je iyo laarin awon eniyan na ti wo na njo pe ti wo na ba le je iyo aye laarin awon eniyan na ti o tele ohun ti Jesus so pe iyo aye ni eyin e ma se je ki eyin di obu njo mo pe buburu kan na ko ni sele si o so ehun ti a nso ni pe ki a ma gbe igbe aye to dara ki a ma igba ta wa laaye ni ka je iyo fun awon eniyan o mo si nbo lori iyen o igba ti a wa laaye ni ka je iyo fun awon eniyan e je ka wo iwe irere mark chapter 9 mark chapter 9 verse 49 and 50 mark chapter 9 verse 49 and 50 mark chapter 9 verse 49 and 50 nitori pe olukuluku ni a o fi inadun ati gbogbo ebo ni a o fi yodun verse 50 iyo dara sugbon bi iyo ba so agbara re nu kini e o fi mu odun kini e o fi mu odun kosimo bi iyo ba so agbara re danu ki le o fi mu odun kosimo eleyi ni oro ti olorun ba wa so jesus so pe nibi kibi ti a ba wa ki a wa ki o je iyo nibe iyo ni iyo aye ni eyin iyo aye ni eyin so bi o tin gbo mi iwo na ronu ara re bo ni mo se le je iyo laarin omo iya mi bo ni mo se je iyo laarin omo baba mi laarin ile laarin adugbo nibi ise mi titi de ile oko mi laarin awon aya mi laarin ijo olorun bi o se le je iyo nibe o so pe iyo ni eyin mo wa so pe e je ki iyo yin e fi iyo ara yan gege bi iyo ni igba ti e wa laaye elomiran ko ni fi ara re han gege bi iyo ni igba ti o wa laaye o di igba to ba ku tan eh nigba ti eyan ba ti ku ko le fi ara bi iyo mo o sugbon nigba miran iyo elomiran sese ma n fi ara han nigba ti o ba ku tan e je ka wo itan ninu we genesis ori genesis chapter 19 ni kaka e je ka sare wo genesis chapter 19 e je ka wo verse 26 nibe 19 verse 26 e je ka wo nti o so fun wa sugbon o so nipa lot ati awon idile re oluwa so pe kan kuro kan gbogbo sugbon aya re o nlora o nweyin igba to wa laye ko wulo ko da aladugbo ko da ninu idile ko da nibi gbogbo won se awon eyan manage re na ni won se oluwa so si ni kan kuro nu parun o si tun weyin sibe verse 26 sugbon aya re boju wo eyin re o si di owon iyo nigba to ye ko lo ko lo o boju wo eyin oro olorun o ni itumo si gbogbo igba tele na to ko re ba tin soro olorun se lo ma nkan yin ori be na ni opolopo awon iyawo miran ninu ile be ni opolopo awon iyawo alufa miran ti okan ba nsoro shoshi won awon ide shoshi lasiko iya oko ti ma de shoshi awon ase ma pase bo leyin oko ti ma mura shoshi tan won se ma rocho ma aya be na ni opolopo kristiani ninu ile iru iyawo be ki lohun ti o sele bibeli so wi
wipe o ni aya Lot si di owo iyo nigba igba to wa laye ko wulo fun awon eniyan sugbon ni kere ti o kutan o di iyo awon eyan wa be si ni ko iyo ni mo mo pe awon eyan o be si lo ko iyo ofe won o ma fi dana so be na ni a se nba yin soro loni wipe nigba te wa laye ni ke wulo fun awon eniyan ti e ba ti kutan ko e o le wulo mo elomiran igba to ba kutan igba to wa laye ki n je kan pon mi ninu le re sugbon nigba ti o ba kutan awon omo re ati aya re won wa sile kule ki olukuluku niyan ki o wa ma pon mi elomiran igba to wa laye ko ran enikan kan lowo sugbon nigba ti o kutan awon omo re wa powo po won wa se nkan to da sadugbo won le se street light won le se kangadero won le se bawo loruko iya won gbogbo aye yo ma pon iya ti o wulo fun awon ara adugbo nigba to wa laye sugbon nigba ti o kutan iku re di yo fun awon eniyan igba te wa laye ni ke wulo fun awon eniyan elomiran yin lo church sugbon to ba kutan won o pe church ko wa se sin nibe un ti a nso niyan iwe lukori kerinla iwe lukori kerinla verse 34 e je ka sare won ti o so nibe iyo dara sugbon bi iyo ba di obu kini a o fi mu odun ko ni la ri mo eyi la won kan ti a n ba wa so ko luwa ko ran wa lowo e je ka lo sinu iwe kolose iwe kolose ori kerin e je ka won ti ese kefa so fun wa nibe Colossians chapter 4 verses e je ki oro yin ki o da po mo ori ofe nigba gbogbo eyi ti a fi yodun ki eyin ki o le mo bi eyin o ti ma da olukuluku eniyan lohun elomiran oni oro to da sugbon nisin an ba wa soro pe igbe aye iyo ni ka gbe nibi gbogbo ti a ba wa ni ijo olorun egbe igbe ayo nibe lawujo awon eniyan egbe igbe ayo nibe nibi ise eyin egbe igbe ayo nibe ni ona yin gbogbo egbe igbe ayo nibe ki o ba le dara fun yin ki o ba le dara fun ile yin ki o ba le dara fun ise yin ni ipare je ka wo iwe Efesios ori kerin Ephesians chapter 4 iwe Efesios ori kerin yen e je ki a sare gbe yewo Efesios ori kerin starting from verse 29 nibe e je ka wo nti o so fun wa e ma se je ki oro idiba je ki o ti enu yin jade sugbon iru eyi ti o dara fun eko ki o le ma fi ore ofe fun awon tin gbo e ma si se mu emi mimo olorun binu eni ti a fi se edidi yin di ojo ajinde e je ka wo lo si verse 32 e ma sore fun omo ni keji yin eni iyonu e ma dariji ara yin gege bi olorun ninu kristi ti dariji yin awon kan won yi la ni fun wa loni iyen ni wipe ka je iyo ni gbogbo ti abade e je iyo aye o so pe eyin ni iyo aye bi iyo yin ba wa di obu te ba funra yin so di obu ko ni lari mo o a o dadanu ni o loni abayin soro wipe oluwa so wipe eyin ni iyo aye se nje ohun ti oluwa pe yin yen se nje oruko ti a pe yin yen eyin kristiani ti en gbo mi se nje oruko ti a pe yin yen eyin ti e kin se kristiani e fa aye yin fun kristi keyin na ko le je be o ni e ma sore e je iyo e je idunu fun awon ebi e je idunu fun awon ara e ma ko ye ke ya fade yi odoro ladugbo yin na hun e je ore e je ore e je idunu e je ayo fun eniyan gbogbo oluwa yo ran yin lowo ki oluwa ki o bukun oro re lojo mejo lona e tu je ka pade ni ori station radio station kan na glow fm 99.1 e je ka pade ni 5:30 to 6 e je ka gbadura ni oruko jesu ni oruko jesu oluwa olorun agbe yin ga tori pe yin ni olorun oluwa gba ope wa eni mo israeli gba yin wa ni tese oluwa dariji mo gbadura fun gbogbo awon ti o n gbo mi ti o won ran mi oluwa ko gbadura fun yin lati oni lo agba lati le ma se rere bi e ti n fe agba yen ko wonu aye yin lo e o wulo fun orile ede yi e o wulo fun olorun e o wulo fun ara yin e o wulo fun iran yin oluwa ko ran yin lowo mo gbadura fun ile ise glow fm oluwa ko gbadura fun ile ise na ko ma tese waju si owo olorun ko wa pelu re ko ma dara si gbogbo eyin ti en gbo mi oluwa ko sure fun yin gbogbo awon ti olorun lo fun program yi oluwa ko pese fun ani won ke ma ga si ke ma din la si be ni yo ri ko ni yi pa orilede Nigeria ko gba itura orilede ko dara be lo ma ri gbogbo eyin ti en gbo mi o ni sorun danu a o de ijoba olorun si mi ni oruko Jesu Christi oluwa wa amen amen amen ni oruko Jesu le kan so oruko temi ni prophet Samson Taiwo Adegoke.

0: Okari Benga Deninka Glue 99.1 FM Emma Bolo
1: Imoto to bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kura jopo se jamba fun ilera omoniyan aisan ko de pago ti wa o bojuto ayika re loni

0: Life is completely different.
1: Igba irawo ko le imole to supa. Ade ori opin ojo teye keye. Glow 99.1 FM. Apure.
2: Oh my Nigeria.
3: Jojumo lawon isele isele lorisirisi kakiri awujo wa to nfe abojuto ati akiyesi idini yi ti kon ni Glow 99.1 FM ijapo estate akure fi gbe eto kan kale ta pe ni lawujo lojo isegun ati ojobo lago mewa oro si mejila osan
4: e pade awon atokun to danto nibi ti won yo ti ma atokun eto na pelu iriri to jile ati anikun ye sojuna ati mu idagbasoke to muna doko wa si awujo wa
3: labala labala le to yipin si se be mo pe enu agbalobi ti ngbo oro agba labala koko
4: bo se nlo lo tele
3: abala oju oja na nbe nibi te o ti mo boju oja ti ri
5: ero oja
3: Abala te ti pade awon alenu loro laarin ilu nbe pelu awon alaye to munodoko
4: Abala teyin ololufe wa na yo ti ma fi imo lara yin han lona to bofin mu na nbe
3: Eyin ni ke mu kale owo atomo kajo bojuto awujo wa lojo isegun ati ojobo lago mewa oro si mejila osan lawujo lawujo lawujo
4: to te yi o dun yato tori pe toni ojo tana tana si yato si tola

0: ta yọ mẹ niyan tẹlori eto ta pẹ ni ni bi bẹli wi ya o eni ami ororo ọlọrun ti wa nkalẹ fun yin
1: prophet and servant aburumoku steven
0: ojo adeyemi ori eto ta pẹ ni kini bi bẹli wi
2: ago mejo abo asale lori ikoni glow 99.1 fm ijapo estate akure
0: ewa gbo oro itutile
3: oro iwosan
0: oro imuni larada
3: tati si eto yi
0: kan ni glow 99.1 fm
3: ojojo tuesday
0: o ba prophet aburumoku steven

de o ogboju ode ti o se gbena woju re laajin akuko gagara ti o pe kegbe re yoko boko abala akoko ninu eto yi lawon de jankan ti won mo

Ataka so kini ikeji, iketa, ikerin, ikarun, ikefa, ambalo kere kere kere. Olorun ba gba fun wa de bi abade loni. Oluwa o se inu mi dun ara mi ya gaga. Bon ba geshinu mi ko le kanse nitori because nitori wipe ori ofe anu alafia laisan kobo. Jije mimu iwalaye labilabi jori eda wo Olorun lo wa. Adirun adigba Olorun ba ni se ami si gbogbo nkan ta ni lokan ni ti daada. Jemu juba Olorun oba lowo tasale toni totu kadara eto sowo ya kogori ategun. Eyin na ku mo pe ori oni bale ko ma fara yi nkan sugbon to ma fara yi odowo Olorun Olodumare lowo tasale toni mo kiyin o mo se yin pele ni gbogbo bi ti afefe ikanni yi ba nfe de ikanni glow 99.1 FM to kale kanka sadugbo ijapo nilu Akure iyun ijapo estate nibe lawa ta fogere bale si tan dun fun igbadun yin tan gbun sategun si daada ni mo tu ba yin o e seun seun tan gbo wa je amun fe mi mo re onso lo nba lowo nitori pe asiko special patapata omode inu leyi mo se pele agbalagba inu leyi mo se yin pele o gbogbo eti to lori ofe ati ma gbo mi mo ki gbogbo yin o iba telewo to ko ti ohurun iba iya mopo to dori kodo ti o seje iba igbo to kun ti o nirugbin iba oja to ku somu somu ti o lero iba lawiroko iba lawirodo gbogbo yin ni mo ki lowo tasale toni ani iba laja to ntogboro iba lagbo to nti jojo lorun iba gbogbo re tin dade nle yi iba gbogbo orun to lohun ba mi da teji gba leke iba gbogbo an to lohun ba mi da to ntase e ka le o gbogbo yin ni mo ki mi ololode enikeni eto so woya logori ategun kila nfe to se afin kirawa afin sirawa ni pele leyin ta ba ti gbianju aje ni asale oju aje bayi ta ti ba ku le da kaakiri lowo aro to mo san bo ba ti dowo asale tolorun ba kadara lati fun fara nisimi awa ma fi eto yi a ma fi sorun ajija to nta won ro siti awon rin to je tin gbese to fi mo awon rin to nti awon ilu agbo ma le lo agbo mu jo gbowo jo genge ni gbogbo ipo te ba wa te ba ti wa n gba won rin aladun to n sewelewele gbori eto sowo ya ni kan ni glow 99.1 fm lowo tasale toni te ba ti n tete si teyin o ba lori ofe ati dide mu jojo e kan ma mi legbelegbe be ba n forijo ko lewo e ko asale ku kale

ní gbogbo inú ilé tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ mi ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ kì í bá wọn rò dé ìbànújẹ́ ìbànújẹ́ ó kéré ó tóbi kò ní pàgọ́ tẹnikẹ́ni wa ó bá sì jẹ́nu ọkọ̀ lẹ́yìn wà tẹ́ ń darí padà sílé láti ibi iṣẹ́ àdélébáre àrìnà kóre tó bá sì jẹ́nu ọkọ̀ lẹ́yìn wà tẹ́ ń darí padà sílé àrìnà kóre àkòyá bí o ẹ wà ní bólóde pàdé ẹ bóde pàdé si je pe ona irin ajo lewa te wa nlori ofe ati ma gbo ikani glow 99.1 fm e gunle layo nitori toro fini bayi ladi e nto ku imobo owo ki iroku enu ai mabo omo ki bo laya lakedun bẹ ti lọ layo na le dari pada sile layo lowo tasale toni e wi fawako yin loju popo ko ma te die die die die nitori asure titi bayi ko ni sare koja le arin gberegbere bayi ko si ni sun sona e wi fun direba oko yin tin wa yin lo wi pe arin ye le ma rin loni e ko ma ja won ni le kankan bi ti le won ba ti fe gun e wi fun yi pe emi eyan to ko sinu oko o ni value ju pupo pupo pupo ko ma fi tafala loju popo nitori ire asapojude awon ibi ti awon apere oju ona ba wa ko bowo fun ni awon road signs lokan ojo kan e ka le loruko awon ta ajo meto toni wa lowo tale toni ni mo fin kin yi o yi pe e seun tetu lori ofe ati ma darapo mo wa lori eto so wo ya mi awon abala bi melo kan leto ipin si abala akoko ni fara leyi te ti fetiko nibi ta tin femi imore han so lohun oba baba ti ri out ta lohun baba ti kadara re ta lori ofe ati te ti gbo akantun eto so wo ya dadan ni a femi imore han so lohun oba o ba ti wa de ikorita kan ta tin lo awon re aladun to je tin gbese be gege la manura wa lawon oro die die ta si ma bere lowo alawa wi pe bo ni se loni bo lo se lo eleyi to wa pari pari to kadi eto nle latin gbarawa niyanju ironu kan ibi abasede loni ati ero ta ni fun itesiwaju ise wa to ba di lola ehn awon abala yi lo parapo dokan to je eto so wo ya eku kale eku eti igbo adebo wale ola se ni loruko ti mo nje ogere lede apede dede olohun awoko olore ori ahan tinu niwa ibaje lakaso oro omo agbo kikan legun mata kije bi o je ni to wa ya je ni to wa san aboju tutu bi awo asese gbe oro gbe ni ikumi legbelegbe ale n tetile po se mo nbo kenari mi da

ani lawon asiko kan awon to nlo ero lewo lawon dun die seyin lati le ri orin sori ero lewo won o ni bi ti won tin gba o si ni iye ti won fun awon eyan ni awo orin kan boya e ni fe si track kan bayi e wa lo asa won ti o nfi orin sori phone ye lo anto awon eyan si make owo ngba na

ani asiko lowo asiko lowo gbogbo wa lo ye ka ma ronu kan oro yi ba ba tin gbe igbese lati mu ilosiwaju de ba ise wa eje ka ti e tu se agbiyewo e ta ba so fun opolopo ta ba so fun opolopo eniyan lodun pupo seyin wi pe ka kun ati ke fun eniyan pelu gele wiwe ma di owo gobo enigba kan opolopo ajiyan pe like possible ewa wo awon amuni dara makeup makeover lorisirisi opolopo n gba shop egbe legbe owo ti won se npa laarin osu bi meta si merin olohun ba se n sa mi sise ohun to si di eyi ti won joko ti ti won fi n da nkan rere se ani asiko lowo asiko lowo

Oda eto sowo ya le ngbo lakoko yi ni kan ni glow 99.1 fm to kale kanka si adugbo ijapo state sinilo akure ibe lawa ta tin dun fun igbadun yin tan gbun sategun lori eto sowo ya mi ibere tan bira wa wi pe bo ni ise ti se lo loni se ori ba ti fe iyowu kori iya yowu ko ko si wa Olorun ba yoku se to da yo se asepe ise wa aloni ati ni gbogbo ojo aye wa eja te waju eje n wa dan duro loni ranpe bayi akin mu awon awo orin takan sufe bi melo kan wa se ti gbo yin keje gbadun e ati ba wa pada de a wa ma te waju te se e o gbagbe ohun ti mo so fun ile kan wi pe mo fe ka kogbon keko ninu ile ise meji kan to gboro gejige lawon odun opolopo odun die seyin awon odun 90s wo 2000 2002 nkan kan be won gbaju gbaja sugbon aye pada de ba eka ti won ti n sise ti awon eyan mo won mo iyen eka ile ise ta won boju to to je pe ni gbogbo agbaye ko seni ti o mo ile ise mejeji mo ni ki a pe ni ile ise ke ati fi se ranti mo n bo nbe sugbon kin to itan awon ile ise mejeji wa ni ranpe ati eko ti mo fe ka ko ati ba se le fi se odi won ise ta n se loni eje n sare ma won re ta kan so fe bi melo kan wa eto sowo ya n te waju

ni gbogbo nkan ta ni lokan ti daada seese lagbara deda eto showo yale nte ti gbo mu fe ke jegbadun awon rin takan su fi mi lokan ti mo lo lera lera ni alakoko yi eje ma ha kini on le kan na bayi nitori ijoba asiko wa ni papapa gege bi ohun ti mo fi to wa leti le kan wi pe awon ile ise meji kan ti won gbaju gbaja eka ti won tin sise na ni eka fifi ero ya woran ayon lilo camera lati ya woran awon eniyan ile ise yi ni won awon ile ise meji yi ohun ti won mo mo ne pipe ilo awon se ranti awon camera aye atijo awon igba kan to je pipe a ma ni lo film yun negative lati no ma ti bono camera leyin ton ba ti wa ya photo ton boya 100 ni film kan le gba bi 50 leyin ti film ba ti tan wa se wa gbe lo si photo lab won wa fo sita production film yen gangan ni won mo awon ile ise mejeji mo to si je pe won gbaju gbaja daada koda iwadi fi han wi pe ati ile ise fi ati ile ise ke awon mejeji yi o iye ti won pa wole ni ti le bo ti le pe won se awon ise mi li awon ile ise sibe iye ti won pa iye ti won ri latara pipese film tita film sita iun ti won fi ya aworan ni o ki n se cinema agbelewo ni film film film bi won ti n pe ngba na niyan mo mo pa awon Gen Z aye sin o se se ko sajoji si won sugbon eyin baba mi eyin iya mi te wa nle e ma ran ti I want eyin te ti fi camera sise lawon opolopo odun die seyin e na ma ran ti ohun ti film je ninu ka yaworan yen photography e ka ile ise photography yi na won ile ise mejeji yi ti won ti gbaju gbaja daada koda film ile ise ke ati film ile ise fi awon mejeji lo lugboro pa to si je pe awon tin fi ero ya woran te bara film ikan ninu ile o da mi loju film okan na awon ile ise meji le ma ra sinu camera yin awon eyan ya woran daada to si je wi pe awon ile ise mejeje nta sugbon nigba tojo ngori ojo to su ngori osu ile ise to nta o kere tan role film bi 5000 lojumo o wa di wi pe agbara kaka ni won fi nta 1000 kan nigbati digital camera de ni arin 2003 2004 awon ile ise yi o wa ndojuko idojuko lopo lopo sugbon kini iyato kini nkan to pala saarin ile ise mejeji yen ile ise ke ati fi kini nkan ti kini iyato ile arin ile ise mejeji yi kini nkan to je ki okan moribo kini nkan ti o je ki okan kugba lo wole nitori pe nigba to di odun 2012 ile ise ke won ni awon ti je gbese janti rere koda won le te wajumo lati ma duro gege bi ile ise won declare bankruptcy gege bi asa won lede gesi ati awon to nimo nipa ora aje ati eto nawo won declare bankruptcy lodun 2012 sugbon ile ise fishing te waju ise bo sile pe kini nkan gan ti ile ise fi to se to fi dayato gidengbe si ile ise ke to nfi ni ohun o le te waju lati ma sise mo leyin ti imo ero aye ode oni ti mu ki agbe pati o de ba lilo role film ninu camera ti ma fi yaworan nitori pe nigba ti digital camera de won ni lo role film mo lati ma ti bonu camera ti yaworan digital camera gba legboko awon to nitori onikaluku ti nfi camera sowo ngba na ni onikaluku bere si ni tiraka lati ra camera digital camera ti o ni lo

film to je pe memory card ni anfani si wa lati se awon asise boya ya enikan ko fe padanu sa kijo kijo ka kiri pe mo ti lo film mi mo ti fi ya nkankan irorun de pelu digital camera awon ile ise to si to npe se role film ti awon yan ti bonu camera won bere si ni je gbese awon tin tabi bi 5000 rolls of film ni ojumo kan agbara kaka no fi nta egberun kan lagbaye nkan wa de sugbon iyato wa laarin ile ise fi atike kini iyato ohun mo nbo eje n lo aworin na

tẹ ba gbagbe lawon asiko kan mo so nkan kan wi pe nibi ati nbeto yi bo lekan mo meminu ba awon alaye kan sugbon bi ta ba de bayi lori eto sowo ya mo fe ka mo nkan kan o ile ise fi ati ile ise ke ki se wi pe won dekun tabi a se nse film ninu camera sugbon ayipada to de ba imo ero ohun ti camera nilo ni o mu ki ohun ti won ta kadinku de ba e wa ji awa wo bayi bi apere ti idabi adorin 70% awon oko to wa loju pupo aloni to ba je leyi tin lo agbara orun ati ina electriciki nje se le po ma po bi o se po loni ehn ayipada to de ba photography ngba na to de ba ohun ti camera nilo ngba na o na ni ohun ni akawe ohun ti mo bere rowo yin sin wi pe ka wa gba yi pe awon oko to wa loju popo wa koda ko je bi ida 70% lo nlo ina electriciki ti won charge bi awon oko igbalode aye ode oni ton tin lo lawon orile ede kan awon ti olodun ba awon to olodun ba gan se gela fun nigeria ara awon to tin lo ton tin lo electric cars lori sirisi ka gba pe awon ida adota oko tabi ida adorin 70% awon oko to wa loju kuku wa loni bi apere ni ipinle ondo ko je wi pe electric cars ni gbogbo won se o ni olokowo ta ronu ati kole epo sile lati dale epo sile aye pada to de ba photography ngba na leleyi to je wipe awon ile ise mejeji ti won gbaju gbaja bi won tin gbe film sita tawon camera nlo fun ati yaworan aye pada to de ba ise won leleyi amo lati odun die seyin ki akoko won to de ngba na ni won tin woye ni won tin wo wipe o sese o ki mu ero de ki aye pada de ba bi won tin sise o o sese ka won camera ti won se ta kon ma ni lo film mo o ile ise ke won awon na mo wipe o sese ki aye pada de kon ma ni lo film sugbon won ko bi ara si wipe won ni lo to technology ye yato sugbon iwulo film a se ma te waju gege bi iwoye ti won ile ise film ti won awon na won lori ofe ati gbon iroyin awon na ti se iwadi sile pe o ma se se ki film di ohun ti o ni wulo ninu camera won nitori camera awon camera to se se to ma dide lawon dun si ko to di pe asiko nde sugbon ile ise fi wan wo wi pe ona wo ni won le gbegba ti won ofi ni je won mo gba ti ona wo no ma fi gbegba ti ile ise won se ma te waju o ni asise ti ile ise ke se ile ise ke gbagbo wi

0: Hallelujah. Nigba to o jade niyan sa. Tori o gbo ti won sa. Gbogbo n ti ababe orisun si. Orisun oni dasi. Oun lorisun onje. Oun lorisun oro. Oun lorisun alafia. Oba alade alafia. E ka siwaju. Bo Paul get asiri yen ninu re.
1: Ni ada ohun
0: oni won ti da ohun gbogbo ejun be ni ohun
1: ti
0: be ni aye eyi ti a fojuri aton visible one
1: won iba se ite tabi
0: oye
1: tabi
0: ijoba
1: tabi ola
0: nipase re o la da ohun gbogbo ton visible
2: Kini nu eyo kan to tun ta won yo radio awara wa ni yo.

0: soro mata se ojo to ba dana ni njoju olu omo ti dode o
1: awada funde re wa jo dele ta o
0: bale bale a fi omo ayo fayo ni o
1: Ewajo
0: ewajo fo mo rotun baby e dani Olu omo Femi Ogundai
1: Ewajo ewajo baby rotun
0: Da gogo babale ohun oke ni mu jade
1: Ijo to mo kejo to mi pe
0: Mr lecturer ati de yin student leida
1: Ijo ti baba jo to mi pe baby e saya
2: Tele ta tunode
0: Olu omo Femi Ogundai si modori ate eto. Glow 99.1 FM no npe bi. Eto akoni odua ni mo gbede. O je tutun fun opolopo awon fans tan ti mo. Oloyi Osogbon ekale mori yin.
1: Ora ri ara
0: Ebinisa omo yajowo onikumoro
2: Dele ta otunode
0: Ori e o
2: Dele ta otunode
0: Etu akoni odua lo nba tegun sore
2: Fakijijide

0: nibo mo nlo lale yi opolopo awon eyan latose bi meji meta
1: tenetide rawo e ko ni pamo ah abere wa
0: non send the text message atejise ateranse elomi npe mi nibi ti mi o lero gan pe won ti le pe mi awon ti mi o lero gan pe won le pe mi lori Lori akoni omo Yoruba kan ti mo so itan e. Due to popular demand. Oran ti pe momu wa. O ti nlo si bi osu meji ni isin. Awon eyan o je ngbadun lati gba na. Omi po lamu lodo temi eredire ti mi o fi ri se atun te repeat repeat bi asa oloyinbo I have several profiles of icons melo mo fe ka leyin adepele emi gangan lasa na eto bi eni sana yawo

0: won kan sara si ni gugu gba
1: bela yo ti jona faki juju la gole
0: tawon colleagues ye ba joko e tawon colleagues ye ba dide duro lenu ise won won gbe share phone ni won gbe aga fun won ni ko joko tori baba baba ni iroko lo ba igi olomo shikata ni baba agbado iru kan so won lawujo okuta taleni timu so okunrin ni o eje ma si aso loju e die die okunrin ni ise wo lo so di igi araba tawon oyinbo Italian, Spanish. Ti won pe ni numero uno. Ituma e ni ene akoko tabi ka so pe number 1. Ene akoko lede Yoruba. Number 1 lede Tolóyìnbó. E tele mi ka lo. Ma agbon yebe yebe lale toni se ti gbo teni ti nagije nje
2: wa o bobo je ka sora pare wa o be
0: ti mi di lo
2: ikawo na so yo o bi emi lo
0: ti mi di lo se ti gbori
2: aye to so aye o a ka moro iko wuro elomiro wa so do so
0: Loye osogbon mo kiyin e ka lele kan si
2: Aye to so aye o mo si ti lawo aye yi le o aye
0: ti mi di lo
2: aye aye ka mara
0: oruko e gangangan bo ni ti e se je gan
2: aye
0: igba ti mo ni ti mi di lo o ye ke ti mo ru ise to yan layo e ti mo ru ise to so di gi araba ta wa le ni ti mo nso Tawa leni ti mo nso o. Se ti gbo FRA Williams ri. FRA Williams. Amofin akoko lorilede Nigeria. The first Nigerian lawyer. Tio koko gboye senior advocate of Nigeria. Son. On gangangan lofin. Roti mi di law lofin.
3: Baby mo wa fun atale.
0: Je yorin yi pada. Mo ba yin da majemu lale toni o. Gbogbo orin te gbo lale orin te gbo lori eto mi ri ni.
3: Baba ma wa kuro lagbon.
0: Awon orin ti mi o lori lori eto yi ni gbogbo orin te gbo lale yin. Oya mo palu eda paluda peluda la aro ko penuda la aro ada penuda la aro be ni le olumokin oye gba

0: F.R.A. Williams. Shaju, shaju, shaju. Koto di pe o gba oye San, senior advocate of Nigeria. O ti koko gba eleyi tan pe ni QC, Queen Council. Queen Council yi odun 1958 lo gba. Ami eye Queen Council yi iyen agbejogburu agba ta le pe ni San ti wa ni Nigeria. Leyin odun metadinlogun 17 years ti oyinbo ti fun ni Queen Council QC lo sese gba SAN ti Nigeria leyin 17 years ti won to se da sile. F.R.A. Williams yi gan on leni akoko ti won koko fun loye SAN awo di tolo si bala kan mo lapa lojo wo ni osu wo ni odun wo olo omo April 3, 1975 ojo keta osu kerin odun 1975 ni won koko fun loya kankan ni ami eye San ni Nigeria. E tu e yewo e babe eni akoko ton si fun na ni F.R.A. Williams. Odun 1975 ton kan ye mo lapa ina ni won fi se alaga chairman awon ti o ko ofin tuntun fun orilede Nigeria. 1975 Constitutional Drafting Committee. 18th October 1975. Ojo keji dini ogun osu kewa 1975 ni. Ewa je kin ja yin tan. Ma ja yin tan. Te ba ti gbo ipolowo le kan tan. License Electrical Contractors Association of Nigeria. Oya e wa gbose won, e gbose le kan awon re o. E gbo ipolowo won. Gbogbo eyan. Gbogbo eyan ara ilu tin kole fanasile License Electrical Contractors Association of Nigeria lekan egbe akose mose kan soso ti joba fontelu gbaga lati ma boju to fi final electric sile sibi ise si factory loni ke kiye sara opo ile gbigbe ile epo ile ise tin lana jona aigbese fakose mose lo fa opo won lo je pe gbaro gudu sagbe loju yoyo waya ti kebu ni won lo tori won bikita uruko won lekan wa ro gbogbo eyan ara ilu te fe final electric sile tuna ile lati ri mo pe ojulowo omo egbe lekan legbe se fun tori ajo nemsa confirm we pe awon nikan lo lase lati ba ajo apinaka pdc sese papo e ba fe gbe se fe nikeni e bere we idanimo nemsa certificate ati card idanimo won kan ma ba ran yin loko gbese comrade atolagbe secretary comrade akorede ismail pro comrade olasende ajayi state chairman commander adetunji adeleye trustee fun ibere 003-709-8057 Uplekan put electricity in safe hands.
1: Opelo ye keruwo da o. Opelo ye keruwo da. Ande opelo ye keruwo da o.
0: O ki gbogbo olojo bi. Papa julo kabiyesi. His Royal Majesty Oba Dr. Samuel Oluyemi Falae CFR Oluabo ti Luabo
1: Awambelaye Awambelaye Ninu
0: Baba o pe 89 years.
1: Se wa mare o.
0: La se tin bo. Kabiyesi ade ape lori o bata ape lese. Irukere o jejejeje yo di okini. Happy birthday in advance. Kabiyesi oba Dr. Samuel Oluyemisi Falaye. Teti yin ba nja kabiyesi. Teti yin ba ho kabiyesi. Te ba n gbose yi. Oloye Abiodun Akerele. O shodi ti ilu Abo. Lonki yin. Abiodun Akerele Oloye o shodi ilu Abo. Oni kinki kabiyesi. Eshe 90 lodun timbo eshe 100 eshe 110 eshe 120
1: awo talaku lodo onda pa ko ti bo ni
0: e ti gbo ipolowo ti lekan gbogbo eyin te fe fana sile abi won ti ba yin fa tele ṣugbọn tayin gan fura yin mo pe waya tan lo abi eyin gan mo pe bo se fa gan igba ti o ti sowo eyin gan mo pe e sa ba mi fa be ki lan fa ni pe yan ko le 20 million o wa gbe ise ifi finance be o gbe fun quack ti o ko se mo se dokita so le je ogun olabere eredire ti le kan fin paruwo
1: olojo bi o
0: tori ati fe bo si ogbele bayi ti gbogbo ara nkan o kan gogogo te ba ni bere te fe bere nipa le kan be fe darapo mo le kan abi e ti gbe sefe eyan kan tele ti o se da abo ti gbowo lowo yin to lu yin bage e pe state president ola sende aja isori 003-709-8057 lekan si 0803-709-8057.

ibe lo wa the minister yi won ti dibo yan leko si Lagos Town Council lodun 1953 nan ti koko dibo yan o pada di chairman Lagos Town Council in 1957 Rotimi Williams. Oh, ye lo si ofi. Pe en ti o ba je are orilede Nigeria. O gbudo ni ibo o kereju. 25%. 25%. Ida kan ninu ida merin. Gbogbo ibo tan ba di. Ni two-third idameji ninu meta laye igba na 19 states melo ni nisin 36 states at Abuja Rotimi Williams ti mo nsoro eyi awon lo sofin ngba na o ida kan 25% ninu idamerin ninu two-third of four states. She ti wa ri pe akọ okuta ni timidi lo ninu ise ofin

0: yo wa oju tu si
1: leyin ba ti won ba se ayewu agbo ara yin tan ona abayo kuro ninu ton ba yin fira yi won tun ba yin wa si tori won ni imo won tun gba imo kun imo nile e ati loke okun
0: asoju ile ise Lofsam Natural Health Clinic ti wa nkale
2: gbogbo eyin ti wa nlete ngbo wa oludari ile ise Lofsam Natural Health Clinic ni ilu Akure ari wi pe ki se gbogbo nkan to ba nse eyan lo ye ka te ma lo nkan to wa e je ka wo eso fun apere gbogbo awon eso won yi do ye pe onise ko pato tabi omiran ti won se ninu agbo ara wa bi igba na ta lo ogun ni awon eso ri fun wa so ti aba wa si ile ise wa ta te sa yewo fun